0: Okay. Yaw na po si BM. Hello. Yes. Yun, good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning po sa gabos ng mga nag-aantabay po sa Facebook na nakasubay sa Muyama ang Lingkod Bayan Updates. Mm-hmm. Initabi ang sa inyong mga lingkod ba si board member Onrubia de la Cruz.
0: Sin Councilor Lodyob Onrubia. Ayan.
1: So, mga yun. Tugang, it's July 4. Yes, it's the 4th of July. And kaya po ako naka-phone patch ngunyan. Kaya on po kita digi sa Manila na imbitaran po kita para sa celebration 4th of July. Para sa 250 Independence Day, 200 Independence Day kang United States bilang National Secretary General po kang NMYL.
0: Ayan.
1: Kaya po yun kita digi sa Manila, mga tugang. Pero syempre, dahil po July 1st Saturday in July, ano yun? Mm-hmm.
0: First Saturday.
1: Programa. And last time, di kita nakaprograma. Oo. So, papalampaso. Because this is also the celebration of our first year in office.
0: Oh, yun.
1: Oo.
0: Tama.
1: 1 year na po.
0: Kita. 1 year na.
1: 1 year na po, mga tugang, ang sa indo mga lingkod bayan sa servisyo, ang sa indo tabi ng mga tiniwalaan, kang nakaaging mm-hmm. eleksyon, eh, sa laog kang 1 year, dahil po kitang mm-hmm. Napag-partneran, we have had on many things, no? Dahil po ang sa tuya man na naging agenda and sa sanggunian,
0: mm-hmm.
1: mga tugang, nagpapasalamat indong tiwala.
0: Yes.
1: Siyempre, padago bako lang iyan want ay mm-hmm. padago mm-hmm. sa tiwala. Siyempre, aramtaman natin sa eleksyon sa Lapa yaon ang pagbantay.
0: Sa
1: bako lang pagbantay, pakikipag-partner.
0: Yes.
1: Sa governance baga po, it's always shared.
0: Mm-hmm.
1: No, ang mga opisyalista,
0: mm-hmm.
1: mga inilihin, mga reminindo bilang sis. And siyempre, kamo, paano man sis kung dae nagtatara mo, nagpapahayag, nagpapaabot,
0: nagsinduman
1: po ng mga turns. Kaya nagpapasalamat po kami na igwa kitang lingkod bites. Mm. Here naman kita in our lingkod.
0: Yes,
1: We started August.
0: Yes, madali
1: August
0: na.
1: August last year. Yes, next month,

0: July, syempre, pigpa-process pa man. With Sir Manny, yung pag-start on radio. Oo, at may aram man, bagayan na may mga means man muna na kaipuhan ayuson before the programming. Here we are, mga 1 year na kita sa San Goodbye and Updates. And yun, di ba, sa paglibot-libot ta, nadangog tama na mati nagtaraman sa satuyang mga pag-iriba sa komunidad na nagdadangog sinda. Nagdadangog sinda.
1: Oo.
0: Diba? Talagang nagdadangog sin programa.
1: Salamat po.
0: Nakasupay sinda.
1: Mm-mm.
0: Kada sab, nagpapasalamat po kami mga tugang na para siguro sa iba po silangog. Ang mga nakaagin, nagbisita sa inang mga barangay. Gari for nahiling tulos. Papa, nagpapasalamat kita sa oportunidad na makairib sa airwaves, sa pagkaining radio, sa pagkailan na we are connected to the people, sa pagkaining na papaabot maninda sa inda mga concerns. Kapag report kita yob, dipisil ini. Tapos sabi ko mingani po sa trivia fact. Hindi kami nag-uulay ni Yob. Anong paghuhurunan?
1: Mga tugang, never po kami naghuron. Wala pong script.
0: Hindi pong scripted na
1: natural
0: programa.
1: Lang.
0: Kasi update. So, ibig sabihin, both of us, arami na kung anong ire-report min sa Indo.
1: Yes.
0: Kliman baga po sa mga committee hearings. Tama. Arami man, tikatawanan niyang kada oportunidad na makapag-report. And also on issues na relevant, arugang shooting na nangyari yog sa Tacloban.
1: Yes. Oo.
0: Diba? Para sa school safety, disaster risk reduction and management month. July. Action month. Ngunya na July. So, kadakol po na mga urunan. Pero, ay tayin mo na napag-urunan ta. Nga accomplishments mo mundo sa sangkot sa tabako. Or kung ano man ang gusto sa tuyang mga.
1: Yan.
0: And of course, sa bilog na tabako.
1: Ayun. Ko na po. Pero bago po ang updates mo yata po, pre, Dantal, Kadan, good morning, Yob, Padiyob, and Madishina.
0: And Kuya si Dan, Kuya Dan, good morning.
1: Si Romel Bufa, good morning sa Duan, BM Shina, Onrubia de la Cruz, Yob, Onrubia, shout out sa sakong mga pag-iriba sa Task Force Quarry Checkpoint. Maray na aga po. Dito, as in agaman po sa gabus mong pag-iriba sa Task Force Quarry Checks First.
0: Good nga, tabi ka mo. Nung shooting mo nga.
1: Yan, si Carbor, ha? Active listener. Good morning po. And syempre, si Jean Abrera Christian. Good morning po kung si Yom Shina. Ayan, good morning po sa Tuya Gabus. So po, nanda na po, no?
0: Good morning.
1: Sa kanakaagi pong sarong taon, naging produktibo sa Tuya Bisyo. Maot pi pong i-report man, summary, tuyang mga accomplishments. Lalo-lalo na po initiatives on education as here kasi po ini po ang satuya mga komitiba. Sa laog po kisarong taon, igwa po na ordinance na ipasar and 100 resolutions approved and 93 committee and igwa na mga priority ordinance na nasa secondary. So, dahil na po inabot pero ngunyan po, we will make sure na ini pong pito ma-elevate na sa second reading and hopefully final reading. Ini pong anom na ordinaryo yang na ipapasar, tulo po digde, ako kita po ang principal author po kita kang Tabaco City Literacy Hub na maawot po na mapakusog ang literacy as initiatives and digde po sa tabako para po mas lalong magtibay ang pagbasa, pagsurat, pagbilang ang learners. Ang education, panduwa ang educational service incentive for public school teaching personnel ordinance na matao po ki 1,000 pesos coming teachers month as in sa mga masunod pang taon. 1,000 pesos po. Ini pong ordinance for public school teaching kasi iyan po ang igwa pong legal. Mahami pa mga private school teachers. Mga teachers, kung we fully acknowledge your service. Padaba. Kaya lang po, may nahihiling na the same legal basis para po matawan ka mo ki the same incentive. Isa na po, no? Kung igwa po ka mo legal basis, surata ko yung opisina para po magpano ka lakita ki the same ordinance. Kami po sa sanggunian, very po kami, dahil man po kan provided legal basis. So, ang early childhood care and development or ni po so ECCD, pagpapakusog ka mga daycare center.

doctors, as in development workers, hindi po sa tabako. Makaugmahon po dahil nagbe po sa Tabaco City ang child development world liliput. So, winelcome ta po si Nakasudma, karibahan po si Mayor, City Administrator, as in nagduman po si NCD ang sa tuyang National Child Development Center na yaon po sa Phase 2 kang barang Phase 2 relocation kang Barangay Salvacion. Kusae nagkigo po sinda ki big adala ninda ano su mga best practices ta. Actually, sa kada benchmarking activity, bisita ang nakakanood. Pati man po ang host. So, duman po sa benchmarking na ginibok ang malilipo, child development, nadangog taman. So, mga problems, concerns, na-apply po city. And dahil duman, pwede ta pong mapa-improve ang serbisyo na pigtatao ta po digi sa tabako comes to ECCD. On the other hand, igwaman po kitang tulong ordinansa kung sain kita po ang co-author. So, bali, anong po gabos? Tulo bilang principal author and tulo bilang co-author. Number one, Salan Bias. Kodigde ni Councilor Salve Balingbing. Ini pong Kasalan Bayan Ordinance, ini po ang ordinance na ma-inis. Aprobado na po ini kang Kasalan Bayan, digdi po sa tabak. Gigibo po ini Tabak Festival every June. So, lies na po ang funding ka ini. Picture-charge po ini sa God Fund. Nata po kita nagpanong Kasalan Bayan Ordinance kasi nagkutubod po kita that the basic unit of society is family. Matugang na ang family, grabe po ang protection na pigtatao kang as in kang family ko, grabe po ang protection. Dakulon pong mga legal provisions na nagpapakusog po sa family. Pero at the same time, ini pong or the marriage contract to a responsibility na kaipuhan pong pag-atamanon. And more, ang kasal po, iyan po ay sagrado sa Diyos. Kaya po, ang rational ta kung nata nag-file kita key ordinance na araw kayo ni, and that is social fabric, given that family is the basic of the society. Pandua po, nabilang ko ERPAT ordinance, ang ERPAT program ordinance, kung sain, maawot ta po na pa-association ka mga kalalakihan, kalalakihan sa paagi po kang ERPAT. So, aram po nindo na ang samahan ka mga ay well-established na ng Local Council of Women. Well-established na po yan through time. And this time, nahiling taman po na kaipuhan taman na pakusugot samahan ka mga kalalakihan. O naghapot po si Van Bermas, pwede po maghapot kung civil wedding po sa Kasalan Bayan or church wedding. Actually po, digdi po sa Kasalan Bayan Ordinance, igwa pong options. Pwedeng civil, pwedeng church wedding. So, yan po. May mga options po duman. So, yan. And pantulo, co-author po kita, ini po ang USAIC and SISAIM Ordinance. Mabantayan ta ang malabanan ta, mapreventa online sexual exploitation tabako. So, manungod man po ini sa peace and order. So, lastly, bilang pagtatapos po sa satuyang update, ano pa po ito pong pitong nasa second reading? Ini po ay ang Tabaco City PWD Educational Assistance Order. Ini po. So, existing program na po ini. Nagtatao na po ki Educational Assistance sa mga students, pag elementary po, nakaka-receive ki 1.5. Pag high school students man, nakaka-receive po ki 2.5, 2,500 pesos. And kapag college, nakaka-receive po ki 3,500. Ngunyan po, ma-institutionalize sa paagi po kang pag-ordinansa. Kaya po, sa next regular session kang sanggunian, ika po ini sa second reading para ma third and final reading na, and after that maaprubahan na po ni Mayor. Number two, ini pong Tabaco Anti-Bullying Ordinance. Yan, actually po ini Tabaco City Anti-Bullying. Haluyo na po ini and hope L ma second reading na this coming regular session. Minagi na po of committee hearings o minagi na po ini sa pub. And after public naman po ini sa series of working group meeting kung scientific polish ta talaga po. Uminagi po ini sa mga series of meetings dahil muyata po repasuhon gaps
comes to local implementation. Iguana po kayang nakikita, iguana

0: Anti-Bullying Act. And well-established na rin po ang internal rules and regulations kang nasabing batas. Ngunyan mahapot po ka muna kaypuan pang ordinansa. Ini pong kahalagahan kang ordinansa is to legislate the institutionalization kang na itatao kang city government of Tabaco. Kaya po kaypuan sa. So yan po, finally, ilalaagta na po yan sa second reading and hopefully may plenary deliberations po yan and hopefully ma-third and final reading tana. And pantulo, ini pong nutrition and feeding program or ang school feeding po, ang community-based feeding program, existing na po yan. Haloy na po yan na pigigibukang city government of Tabaco. Pero po, buhon this time is to institutionalize it sa paagi kang ordinansa. So kung mapapansin po nito mga tugang, ini pong mga initiatives na par, ini po ay mga existing programs na nakaipuhan, institutionalize. Pag sinabi po kaya mga tugang na institutionalize, ang buod sabihin po kaya yan, muyata siyang gibuhon na permanenteng program. Tanganing maskisisay na administrasyon ng uminagi sa tuyang syudad, day na po mahahali. Alam po nindo, kami servants po nindo, come and go po kami. Because that is the nature of our work. So, officials po kami.
1: May term.
0: Oo.
1: So, may 3 years.
0: 3 years. Presidente, 6 years.
1: Yes.
0: Kaya po, ang mauta pong gibuhon, sumanga-mga magagayo na programa, dapat permanente siya, maging permanent program siya. And especially, maging permanent, ma-institute funding source. Iyon po ito ang pinakamahalaga, yung funding source. For example, kasalan bayan. Pag may ordinansa na iyan, dahil na pwede iyan saan appropriations ordinance. So, kaya po, iyan po ang kalagahan kang legislation.
1: Aron po kaya ang power kang legislation. Kaya seryoso pong trabaho talaga ang leslugang.
0: Yes.
1: Kamakanta po may narihan na maite.
0: Oo.
1: Ang mga programa.
0: Oo.
1: Na may veto power ang executive. Bahong iyo. Pero set up tangon yan.
0: Yes.
1: With the maray na harmony between the executive and legislative.
0: Yes.
1: O talaga nagsusuportahan sa mga prioridad.
0: Yes. And panglima na nasa sec na pending po, ini pong learning system ALS support program ordinance. So magayunin po ini. Actually, di ba BM, nag-attend kita kang commencement exercise kang ALS. So nahiling tapo duman sa mga graduates na nakapagtapos po si Daki High School sa paagi
1: yes.
0: po kang ALS. So aram po nindo.
1: Yes, oo. Inspire ito. Dahil po bagang rason na talaga ALS. Ito pong speaker duman yung gusto ko lang i-share.
0: Oo.
1: Si Ma'am Dakuya. Ma'am Berhal Dakuya. Ang nangyari po by I think 18 years old nagbados na siya. And now she married with 3 kids. Tapos sa iyang istorya of inspiring. Tapi na daw so sa iyang pag-eskwela while nagtatrabaho siya.
0: Oh.
1: And siya so valedictorian ka.
0: Yes.
1: And ngayon yan, instructor na siya sa college and soon magiging public school teacher. So, magayunan ng ALS nagiging avenue, nagiging bridge, nagiging tulay para mapadagos ang para matawanan kay diploma ang arog kining sitwasyon. Number 2, nagtatrabaho talaga, may nainot sa responsibilidad sa familia. Iguaman yob dahil PWD o ikuang
0: yes.
1: Oo, may inaki na arog kaini. Oo, pero isipon mo yob so nagvalidiction duman or nagtaopensahe siya PWD pero I think siya ang may pinakamataas na nakuha doon sa na grade sa assessment.
0: Yes. ABM may nagapot digde si Farah Kayud. Nanta, dahil nakakasabay sa emo si BM dyan sa istasyon. Dahil yung gamog. So, introduction mo kasabago.
1: Oo, dakulo na beses naman nagsasabay kami. Ikaw ngayon, kami po, ako po unyan, mga tugang. Yaon po kita sa Manila. Imbitado po kita bilang

0: National Secretary General, kang National Movement Leaders sa Independence Day celebration kang US Embassy. Kita po sa ruman sa mga nakakuaki grant, naging participant, fellow sa Professional Fellows Program na kung sain na-meet na si President Obama kang 2015. Mm. And dahil duman, napunanta ang Youth Ambassadors Program kang Tabaco City. And ngunyan, iguaman po sa Provincial Government of Albay. So, naging province-wide na ang Youth Ambassadors Yan. Program. Aram ko para kayo.
1: Na-miss ka ni para kayo.
0: Pero minsan kasi na kaya nagdadangog, nahihiling mo, naka-phone patch ako.
1: Anyway, so, yeah. And, igwapa po kitang mga nasa ending secondary po ini mga tugang. Ini pong public identification and face concealment ordinance. Sinadjust po sa kuya matibay na COP but aarugun ta po suginibong sa City of Manila. Kung sain, i-require po sa gabos pong establishments, commercial establishments, institutions, o kitang mga tao, establishments na ito, temporarily, hahaliun muna ang face mask, ang helmet for identities. Ade, so, itaman, digdi po sa ordinansang ini na ang gabos na commercial dapat ang CCTV harani po sa entrance. Kasi po that's for crime prevention and not just, but para po kung magkaigwa mang krimen sa investigation and prosecution. So, ma-public hearing po kita kaini, dangugunta ang mga stakeholders kasi magayon po ini para sa ko personally I support this in principle pero syempre kay puwan tang adalan tanganing talagang maripaso as in maging win-win siya nigdi po sa syudad ta. And lastly na nasa second reading pa ini pong Tabaco City Animal Welfare Ordinance. So yan, so far yung accomplishments po kisarong. So, aram po nindo mga tugang, bako man siya po para dakulan, no? Bako man siya pigugol na dapat maka 300 ka or maka 500 kang resolution. It's not about that. Ipo ako personally, dahil ko man talaga na naka 120 approved resolutions na lang na palan. So, ngunyan ko lang yan na reparo kang naghagad akong datos sa secretariat. Kinumusta ko man ang satuyang SP Secretary. Ma'am, kumusta po? Ano ang tira po ang bilang kang satuyang mga naipasar na mga ordinansa as in resolution? Kaya ito po, sunireport ko. Pwede po ninduan i-verify si Secretariat. So, kang naaraman ta na naka 120 approved resolutions man palan kita, okay? Para po sa kuya, bunga iyan kang ural daw na pagtrabaho. Bunga po iyan kang ural na pagdango, mga referrals, as in concerns na napaabot po sa satuyang mga kaya po nakaabot kita sa aruga ng mga numero. Then at the end of the day, ang mahalaga po digdi is the consistency, focus, as in tamang teamwork. Kasi inipong accomplishments, bako po ini por dahil sa tuya lang, pero por dahil po ini sa pagtarabangan kang mga susanggunian, as in syempre, sa tabang ng mga stakeholders.
0: Yes, tama. Salamat, Yob, sa imong naging updates. And thank you so much man kay Ma'am Jing Seya, ang satuyang Provincial Social Welfare and Development Officer na nakasubaybay ngun yan, Yob, sa Malinaw. Yan, si Ma'am taga Malinaw siya. And sama ng head kang PSWD. Review tayo regarding the social pension for senior citizens. Oo. Nakadakol kaya iyob so nagaharapot baga kung nagigirumduman po nito mga tugang sa satuyang programa. Nanadangog na po kay Ma'am Vivian so pagkakaiba kang sa national na social pension digdi sa lokal sa provincial government.
1: Ayan.
0: And kung paano man pigpipili sa mga sa mga senior citizens ta. Igwadaang siya, igwaman na 17 na siya, day pa lamang siyang nakukuha or na-enjoy. So, igwa po kitang baska. Oo, may baska po or association ka mga senior citizens sa barangay. Duman po, mapuo.

0: Tapos yun na po ang nagre-recommend. Oo, yes. Kaya dapat po serve kita sa barangay Pasana and then sa munisipyo, sa syudad po sa probinsya. Araw po kaya ng sistema. Mga tugang kaya dapat po o para sa senior na lolo, lola o kaya mga itawanan po sindang impormasyon na sa barangay maparehistro na po. Ang senior, mga elderly pa. Araw mo yung igwang pag-abot kaya sa mga granting kang subsidy, mga allowance o arugaini na pension, may mga limitations ang law sa pag-institutionalize. Oo, kaya sa pagtatara mo man na subsidy, for example, duman sa mga private.
1: Yes.
0: Saruyan sa pensions. Ikaw po kaya kita pong mga tugang na pinsusunod.
1: Yes.
0: Na mga administrative policies. Candid
1: example,
0: kung halimbawa related ini sa mga empleyado sa civil service, kaya COA, minsagi, joint memorandum circular iyan.
1: BM, dapat masabutan kang taong bayan na bakuman gabos free to give. May mga restrictions, no? Well, ito pong sa private schools, sabi po kaya sa batas, we cannot use public funds sa mga private purposes or private entities. Kaya po, ito bagang pagtaong incentive sa private school teachers, medyo day pakita kayo itong nakakagibong ordinansa kasi day pakitang nahihiling na legal basis that giving incentive to private school teachers.
0: Oo, ta. Siyempre po, mga tugang, kayo po rin doon masabutan man na kami po na mga lokal na opisyalis, nakadepende po sa mga national issuances.
1: Yes.
0: Siyempre, number one tuition.
1: Oo.
0: Of course, the local government code.
1: Oo.
0: Na mga statutes or mga republic acts. There's administrative policies.
1: Yes, kaya, circulars.
0: Mga circulars, orders, araw po kaya. Oo, may mga national government agencies po na sa tuya, especially the Department of Interior and Local Government. Yan mga tugang kaya kami na opinion sa DILG, pagkaibhan, o kaya kaya sa DBM, arog po kaya yan.
1: Kasi,
0: pero syempre, muyami po yan ang ibuhon. At we cannot legislate beyond our powers. Arog po kayo mga tugang.
1: So, alimbawa, so, BM.
0: Realidad.
1: Halimbawa, BM, arog kayo niya, mga tugang nga, magdangog po ka mo. Halimbawa ngayon, nag-ordinate na matao ki incentive sa mga private school teachers. Iyan po, mga tugang, halimbawa ngayon, nag-implement na. Igo po tabing pick-upod na audit, COA. O, dyan na po malaog si Commission on Audit. Kapag day po iyan na sapat na legal basis, madi iyan. So, pag na-disallow iyan, halimbawa, nagpaluwas ka ng 2 million, ito pong 2 million, kaya po nito ibalik. Kung disallowed by COA, habuot ayan mga tugang mangyari. Kasi it would be a possible kaso.
0: Di
1: ba po? Oh.
0: Tama. Kaya po, talagang dapat nag-aadal.
1: We are rule of law, yun yung pigsabing, di ba? Rule of law.
0: Yes, and not rule of men.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Kasi,
0: so, dapat...
1: Kasi, muyami, dahil man pong problem, budget. Wara pong problema ang budget, may budget. Muya po ang sanggunian, problema kay mayor, syempre, kay po ang ta-i-check ang legal basis. Iyo po?
0: Yes. Tama. Kaya, matugang dapat talaga, masusi ang adal, tutok na maray kita dyan na dapat impado ta talaga sa mga resource persons na matao man sa tiyang giya. Tigi-invite ta po ang national government agencies, mga representatives to help us on certain matters. For example, yung sa tiyang migration ordinance.
1: Example.
0: Oo, for the relation workers or mga OFWs ta. Kailibata sa Department of Migrant Workers or DMW digdi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hinda mismo, so, may tinausin ng circular sa muya. Ay, ini ngayon po, kaka-issue. Ini na po ngayon ang

0: Nindo. Ay, oh, day, oh. Ini aram.
1: Yes.
0: Ah, oo, oh, yeah, po. Oh, dili lang madali o na ngayon, masunod lang po kita, di. Mataramsin da. Mataramsin da. Day naman niya, Han. Mm-hmm. May center naman niya po kitang available. Kumbaga, may mga nagdo-duplicate yung na mga services.
1: Oh.
0: Pwede man na, eh, saru na sana, ma-means, ano po dyan, ma-streamline ba? O kaya kung ano lang ang mga dapat i-mainstream the resources, the funds. So, ang kayaan. Nagtatausin the key guide. Pag-abot man sa creation ki mga positions, for example, mga tugang, very important po ini para sa promotion, hiring, oo. Igwa po kitang BBM circular, memorandum circular.
1: Yes.
0: Na iyo
1: yes.
0: po ini ang nagtataong giya ano sa mga position.
1: Oo,
0: na dapat ma-priority. Example, itong psychologist position nyo, so ordinansa na sa tuya man na ini-sponsor sa sanggunian for approval and na-approve ini na it's about time na maitaas naman ang posisyon.
1: Yes.
0: So,
1: yes.
0: Maugmahon po kita na nakata-posisyon kang psychologist position para po dakulman ang na mga psychometrician, psychologist, na sa satuyang facility, health facility,
1: yes.
0: sa rehab facility, pag-abot sa health health department o ta priority ta mental health. So, iyan po mga tugang padagos man po kita na nagtatrabaho para po sa human rights. Ta iyan po paggaman ang naitao sa kuyang responsibility bilang head kang Committee on Human Rights sa sanggunian and the human rights iyan yo. Karapatang pantao, mga karapatan. And of course, ang mental health or overall well-being kang sarong tao, karapatan po iyan, karapo po iyan. Kaya po mga tugang sa albay, pasar po kitang ordinansa, ang sanggunian palalawigan, authored by yours truly, na i-recognize na human right ang mental health sa albay.
1: Yes.
0: And taunan talaga ning magkanigong resources and respeto and another ma-prevent ang mga discrimination duman po sa may kakulangan sa pag-iisip, igwang mental health challenge, sa iya man na familia, may disorder, no? Kasi grabe man baga ang discrimination. O ipuhan ning tamang impormasyon na kayang mag-function, ma'am giraray, ka mga challenge talaga. Mentally, kaya man gana rin mag-function. And dapat may bukas na access sa mga pulong, treatment. Oo, grabe man talaga kamahal iyan yung...
1: Yes, mahal po talaga limitado. Yan. Oo.
0: Limitado. Limitado ang sa tuyang mga doktor. O kaya mga tugang ang objeto padawas na na talagang ma-implement siya yung oo, so we journalize, so padagos man kitang nag-ugnayan sa mga stakeholders tadap po talaga ma this year dahil nga ni mapo na anuhan man in this year, may fund man for this year and to support that yob, aramdaman na, sabi nga ni Takulo na factors itong nangyari sa Tacloban na shooting and many other karahasan sa mga school. So, mental health is one of the identified factors. So, dapat man talaga maturo ini sa mga school. Oo, maturo ini yob sa mga school. And this month, nag-echo ba ako? Hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Oo, hindi naman. So, yun po mga tugang, pag-abot man po sa literacy, yan, naging priority man po yan sa sanggunian. Ang literacy, so we're very happy sa report kang sa tuyang gobernator, nagulat sa bayan si Gov. Noel, na na-report naman po so, sa literacy and reading, proficiency sa English, oo, kang mga estudyante ta. So, dagdag po iyan na programa para po sa satiyang mga estudyante. Yan. And also, so support po sa pag-open kang sa tuyang ospital sa JBDAP. Mm-hmm.

0: appointment iya ni Gov. Usok kitaman po sa nag-sponsor kang ordinance ang iya na ma-operationalize ni the budget, no, the contract with the DB. And another thing, magayon so naging report niya na ma-open pa sa iba pang ward and mga rooms dyan. So, iyan, and even the air conditioning kang mga rooms. Yes. Buko lang po dyan sa JB Duff, pati man po sa Siga Hospital, so mga pag-operationalize man kang mga iba pang wards. And ayan po, nag-improve na, pero nakul pa po na dapat gibuhon talaga sa satuyang mga district hospitals. Priority, naging priority po talaga.
1: Yes.
0: Aman po si Sanggunian.
1: Hello, hello?
0: Ang budget. Yes, Yob.
1: Yan. Medyo nag-gina ka sa bago.
0: Hello, hello?
1: Ayan. Okay na, okay na.
0: Okay na. So, iyan po mga tugang talagang priority po iyan kang administrasyon ni Governor Noel Rosal ang pag-operationalize. Maray na operationalization kang mga district hospitals ta. Especially kita digi sa first district ining Dr. Lorenzo Siga Memorial District Hospital as well as the Josefina Duran Memorial District Hospital in T. Harani, Bacol City. So, igwang kontrata man nga ni or deed of donation man na dakulong kitang pinasar sa Committee on Laws, Rules, and Oversight na sa tuyang pinapamayuhan sa Sangguniang Palalawigan. Talagang masusi ang pag-aadal tayog sa araw ka iyan na mga dokumento pag-abot sa committee ba. Tapos, ini po mga tugang na creation kang offices. So, Puruyob, natuloy sa session me last week. Dahil man kami nagka-session ta dahil sa ulat sa bayan. Na-aprubahan na ining mga mga offices sa AVO, PSWDO, ining pag-create ki Biosystems Department, ining man na PIO, as well as sa creation composition sa HR or human. Tabi, ini-importante. Kaday ka man po magkakaigwang maray na governance, dahil pirmi ang good governance. Dahil taman magigibo ang good governance kung dahil mga tao. Dahil mga tao na matao, mga taong kwalifikado, enough number of resources, enough na pondo para sa mga opisina. Paano kung obsolete na? Anong ibig sabihin kung obsolete? Dahil na naayon ang COP kung ano ang organizational structure, anong organizational structure initabi. So, mahihiling mo may chart baganayaon dyan ang head, ini ang assistant head, initabi sa mga division heads, ini mga division chiefs, ano ang mga division na nakapaloob dyan sa opisinang iyan, ano ang mga title or designations, etc. So, inata-importante po iyan mga tugang, nakaka-boost kang moral ka mga empleyado. Paano taman po ipapangyari ang satuyang mga pangiturugan kung ang mga empleyado wara man sa buod? So, sa indanang pagigi po. Dahil di man po natatauanan kang nagkakanigong to sahod. Haluyo na, 20 years na ngayon po kami, madam, na ini J.O. pa lang kami, di kami na permanent. Haluyo na kami, malamang kaming benepisyo. Pero po, iyan ay iwasan ta po iyan na araw ka na problem. May mga posisyon ang available and may fund na para duman. So, dapat po talaga na aayos iyan. And iyan po ang satuyang trabaho. Iyan po ang pigihipos, pigasikaso kang sa Indotabing Committee Chair, ang chairperson kang Committee on Laws, Rules, and Oversight. Ini po sa Indong Lingkod, board member Sheena. Kairiba po syempre ang satuyang budget office, kairiba ang HR, kairiba po ang compliance sa an internal audit office, kairiba po ang HR, ay nasabi ko na kasubago sa HR. Dapat po talaga, but in other offices no, na mga concerned. And also syempre ang Bilog na Sanggunian na talaga po na pag-asa pag-aproba ka ini ki maray na collaboration among these offices. So tutok po kita diyan mga tugang ta iyan po sa gahaluyman. That's something that iyan sa mga pigaapod na institutional reforms. Ang mauta po ang legacy ta no, talagang nakakreate kita ki maray na environment na nakapagtaoning maray na servisyo. Kami po baga kaya sa provincial government, kami so

0: dapat mga technical people yung na nagahagad na advice. Ay ba, ang mga ordinansa nito sa muya iyan to be declared as valid and operative.
1: Yes.
0: Bahong iyo.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat kami enough mismo. Maray ang samuyang component, maray ang samuyang mga empleyado, ang human infrastructure siguro, to help our component local government.
1: Ang 'di ba last time pig diniscuss ta na yan, no? Ang pwedeng sabihon gan tao mapapakaon man kita kaya niyan ang mga pagdagdag kay mga positions sa government, sa, definitely 'di ba? Pag dapat maray ang kung maray ang opisina sa gobyerno, mas matao po iyan kay maray na serbisyo. For example, iyan na pagtao kay medical assistance, burial assistance, kung dai po kitang mga social worker, paano na? Kaya po iyan po ang kalagahan kang institutional reforms.
0: Amen, amen.
1: Oo.
0: So, tama po yun. Paano ta po matatawanan ki Marina Assistance ang satuya po ng mga mga constituentes kung di po sindang taong nadudulukan.
1: And para mag-stay ang mga matitibay, dapat maray ang compensation. Pa-permanente sinda. Kasi may mga haluyo ng job order, casual lang. Siyempre, maharali po ang mga matitibay.
0: Tama.
1: Mahanap man na niyan ki ibang opportunity. Dahil tamang pwedeng pugulan. Da, siyempre, karapatan niya ito. Pero po, para po maka-attract kita ki mga matitibay na maserbi sa tuya, kaipuhan, tutukan ining mga institutional reform sa pigigibon ni BM Sina.
0: Amen, amen. So, mga tugang, talagang important ini. Embrace ko ining task ko na iniyob kasi haluyo naman po ang mga opisina na nag-i-exist sa provincial government. Yob, 1990s pa sulas na approval ka mga organizational chart and the structure.
1: Obsolete na yan.
0: Example, AVO.
1: Ang
0: veterinary
1: AVO?
0: Office.
1: Veterinary. So, mga sa animals.
0: Bago lang yung ini sa mga animals ta na pigaalaga na aron ki aslan. Aron kang sa tuyang dog sa harong. Bako livestock.
1: Livestock, poultry.
0: Nyaon man no, sa AVO, mga tugang ang pagreparo duman sa mga apektado kang eruption. Yan. Another na yaon po sa tuyang AVO, ang Albay Dairy Plant.
1: Oo.
0: Imagine, sakop iyan, pati ang Parks and Wildlife na nireport nga ni Gov na nahihilingan niya kay magayon na potential na maging world class. So, paano kung ang AVO, daing enough workers.
1: Daing doktor.
0: And daing natatawanan kang magkakanigong sahod ninda o kaya benepisyo bilang public health workers. So inyo, paano na sa mga animals ta?
1: Ano po mga tugang ha? We have to take care of our animals. Kasi pag data iyan na alagaan, makos iyan na health impediment sa mga tao.
0: Foot and mouth disease.
1: Same
0: swine flu.
1: BM, same hali ang mga virus. Hali baga sa animals, bird flu, iyan na COVID, hali iyan sa ano, sa animal na 'di ba? So sa China, parang may nagkao na wild animal na dapat ay pagkaunon, dai na check may virus pala.
0: So sindatabi ka ng
1: in charge
0: mga tugang.
1: Oo.
0: Kaya ining AVO, ako moya ko yung may emphasize ini one of the offices under this ining Albay Dairy Plant in relation kasi limitado ang oras sa 8:51 na pala, makaskasan talaga.
1: Yeah.
0: Mga tugang, di pakita tapos sa pagreporta kung ano pa sa mga resolutions and ordinances and other sa mga na-approve na declare as valid and operative sa mga opisina ay sa mga component local government units. Pero ini po yob, dahil nutrition month mo niyan, sa tuya pong pigaadalan kung paano ta po maayos ang Albay Dairy Plant na makasupply kita ki enough milk for the feeding not only of our school children, not only of our learners, but of our senior citizens as
1: yes.
0: well.
1: Yes.
0: So, iyan tabi iyo, aramdaman na nutrients.

0: rich.
1: Ang magayon nun, BM, sa Tabaco, Iguanang Adult Center. Kaka-open lang.
0: Iguang?
1: Adult Center. Para po sa mga sen. Na binisita kita ni Senator Hontiveros.
0: Oo, that's right. Oh. That's right. Oo. So, yun yun. Do that. Ini po na tiga-adalan ta po iyan for Nutrition Month.
1: Mm-hmm.
0: Ta, ini pahalangkawan ang stunting rate. Baga, actually, problema pagaan sa ECCD. Bansot.
1: Bansot.
0: Oo. Oo, pagkabansot kang mga aki. Oo. Nata, kulang sa nutrisyon.
1: Oo.
0: Anong matatabang ta aside from the school feeding na nagtataong pagkakan? Oo, milk.
1: Milk.
0: By milk. Nahiling iyan sa tabako. Napatunayan ang sa tabako na Marayman so naging impact iyan. So we have the Albay Dairy Plan. Imagine that.
1: Oo, kaya maalagaon talaga. Kapulaw ng potensyal. Aram po nindo mga tugang, ini pong usapin sa bansot, alarming po ini. Nata, kapag data po ini natutukan, irreversible po. Anong bod sabi yun kang irreversible? Halimbawa, talagang bansot siyang aki, duminakula. Ianda po, sabi sa study, irreversible, day na mababalik. Kaya po, amay iyan pwedeng magadan. Arog pala ng candy, pagdai mo na ako aso tamang nutrisyon, kang aki ka, guess what? Pagburang mo, dakulon kang hilang.
0: Tama.
1: Mm-hmm.
0: Tama. Madaling magkasakit. Mataas ang risk ng high blood, diabetes, obesity at iba pang metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Mahina ang performance sa paaralan. Malamang na mag-drop out bago matapos ang elementarya.
1: Mm-hmm.
0: Posibleng masangkot sa krimen at maging masama ang mental health outcomes.
1: Mm-hmm.
0: Mababa ang siswelduhin pagtanda. Iyan po sa report kang EDCOM 2.
1: Mm-hmm.
0: Ayon po sa epekto ng pagkabansot sa mga bata. So, ini pong pagkabansot or stunted growth, bako lang sugari, naturally short lang siya. Condition siya.
1: Bako po,
0: dahil sa chronic malnutrition and poor early childhood development.
1: Mm.
0: So, speaking of early childhood development, si Ate Shi, Delphine, nagbabati man siya.
1: Ate Shi, happy morning.
0: Oo, niyaon po siya, naka-tune in man. So, yan po mga tugang, dakulon pa kuta na pag-urulayan kita. Pero iniyob, another, we have 5 minutes more. Ini po ni-report ni Gov, so creation kang IT division.
1: Ah, IT, maganda yan.
0: Oo, di ba during your time?
1: Pig-anomin na yan, Albay IT Department.
0: Oo, man, during your time as Provincial Planning and Development Head.
1: Mm-hmm.
0: Oo, and maugmahon man ako na talagang priority man ini kang administrasyon ngun yan. And then, kita po, igubaga kitang ordinansa sa transparency ordinance. Kahuron ta si Father Rex Arjona, kang nakaaging ulat sa bayan. Sabi niya, magayunan niya itong transparency ordinance and we support that. The church supports that. Oo, tapos sabi ko, ito po, Father Rex. Si Father Rex, magkatagatayhi.
1: Mm-hmm.
0: Kabarangay yes. na si Father,
1: Father
0: Rex.
1: Father Rex, shout out po, Father Rex.
0: Oo. And sabi ko, ini Father Rex, importansya na ta, importante ang trabaho kang pag-create ka mga positions and mga divisions and offices.
1: Mm-hmm.
0: Ta, ang base po duman sa consultation ta and committee hearings ta sa pag approve kang ordinance ang transparency ordinance, paano ta ngayon ini mga magigibo? Kung tayo man kitang mga IT,
1: Mm.
0: Eh, kaya kitang division mismo o kaya departamento sa IT ta.
1: Mm-hmm.
0: Sabog-sabog baga ngaya po ang trabaho kang IT sa provincial government.
1: Iyo.
0: So, fragmented. Kaya ang sabi kang governor's office, sige nga, priority ta mo na ngayon yung pag-reatron. In charge ka itong sistema for transparency, the portal. Although ngayon, igwa naman kita. Pero syempre, mas mo yata na mas advanced ang technology ta for this one. Oo, for the tracking.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, sabi ni Father Rex, magayunan ngayon, sabi ni Father Rex, ini mo nang gigibuhon ta before that.
1: Yan.
0: So, all of that and so much more. This month also is MSME or month.
1: Mm-hmm.
0: So, in relation to that, we will have many international trade fairs.
1: Sigo
0: kitang upcoming sa Australia. Wow.
1: Oh, official we'll yan, BM. No, official.
0: The Department of Trade. Yes.
1: Official
0: the
1: travel.
0: Trade fair po, Department of Trade and Industry, and of course, the Provincial Government of Albay. Igwa po

0: kitang trade fair nagigibuon sa Australia sa August. And investment forum.
1: Wow.
0: Wow. Magayon na nining bunga man ini kang pakikipag-ugnayan syempre sa DTI. Yun ang supigtaram ko sa Indo. Mga tugang pigtaraming national government agency collaboration with local governments. Oh. So, marami pa naging productive po sa so 1 year ta and the kulun pa po kitang gigibuhon in the coming months and years. Kaya salamat sa mahal na Diyos for good health. Syempre kaipuhan tang maray na salud. Kaipuhan ta syempre ang maray na pag-iriba-ibahan kang mga oo mga katrabaho, colleagues, and of course ang padagos na tiwala kang komunidad sa tulad.
1: Yan. Okay. So good morning kay Romel Maglasang Mirabel. Good morning po. Dapat po ma'am and sir Yob magkaroon ng ordinance para magkaroon ng subsidy ang mga person with disability dito po sa Bicol. Yes. And pigpuunan tana po yan sa educational assistance. Ayun.
0: Ayan. Amen.
1: We have 2 minutes. 3 minutes pala.
0: Ah, talaga? 1 minute na lang? 8:59?
1: Hindi, 3 minutes pa, digdi 8:57 sa One Radio.
0: Okay. Sige.
1: IBM, so, naramduman ko lang, speaking of hospitals, no, because you've mentioned that takol ka ng contribution sa Laogang Sarong Taon, mahalaga man na ibalita taman sa da, na nagsurat na kita. Nagsurat po kita kay Senator JV Ejercito para po duman sa possible funding digi po sa fiscal year 2027 ito pong ICU equipment and to the echo machine kang Siga Hospital na receive na po.
0: Yes.
1: Na receive na po
0: si Dr. Jong. Oo. Sabi ni Dr. Jong kailangan na talaga kang ICU. Okay, bisita kayo and then na-receive na
1: kang opisina ni Senator JV. Si Senator JV po mga tugang siya po ang Committee on Finance chairperson. Kaya po pangadyunta na sana mapondohan ito pong ICU Iceman and Pin Kang Siga Hospital. Ayan.
0: Yes, thank you po iyan Kang Satuyang District Hospital.
1: Yan. Ayun.
0: Grabe, kulang ang... Thank you sa Gabustabi na nakaantabay ngun yan. And mag-inibahan po girari kita sa masunod na Sabado. Sa inyong paborito programa. Kada Sabadong aga, alas 8 ayan, hanggang alas 9. Digitabi sa One Radio 91.3 FM. Ang Lingkod Bayan Updates. Kaya rin ba po ang sa inyong mga Lingkod Bayan? Ini po si Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz.
1: And of course, Councilor Arnold Yob Onrubia.
0: With Sir Manny and Sir Loinks. Hindi po sa permiming service-oriented program kada Sabado. Itong update sa inyo.
1: Salamat! God bless.
0: Happy Saturday!
1: Happy Saturday!

0: Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
1: Radio. Pabili po.
2: Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
1: Ayan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
1: Magkano ba yung Pauti Arco?
2: Ay, ito, 15 pesos lang. SRP po yan.
1: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Capsule hahatiin. Ganon. Kinakakita na kakaloka. Lumas ka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday ko.

0: yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ansatong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bilirkan, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blanks, Asin Gravel and Sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194-0939-938-58-08-0917-535-05-99 and 0933-113-12-91. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Kumusta? Malilipot. Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdisa na sa One Radio News FM. Tindugo na!

0: Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na agad sa saindugabos mga katidugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta? Malilipot sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta? Malilipot pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya pinag-iimbitaran ang gabos na magsabay, makiaram, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Alas 9 sundo, alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado. Digdi sa na sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Loings Yaonman and sa punyang floor manager. Siyempre sa Indo po, gabos na panagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Marina, good morning sa 18 barangays kan malilipot. O dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon, sa Kalmayog, San Roque, baba mga katindugon, sa may party kan Tent City, sa Barangay San Jose. Diretso sa Binitayan kun sa inya, o dyan ang resettlement site kan lokal na gobyerno sa pagi kan National Housing Authority. Mabalyo kita dyan sa Bulawan River, diretso sa Barangay San Francisco. Abante, dyan sa Barangay Santa Teresa. Baklay sa Barangay 1, 2, 3, 4, 5. Diretso mga katindugon sa Barangay Santa Cruz, Kanaway, San Isidro, Iraya, San Isidro, Ilawod. Mabangka, diretso mga katindugon sa tulong barangays na sakop ka na malilipot sa Isla Cagraray, sa Barangay Salvasyon, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Good morning. Sa gabos na mga katindugon niya to, dyan sa munisipyo, mga miyembros kansangguni ang bayan, mga department heads. Kumusta ang mga mahigus niya tong job order employees na nakadistino sa solid waste management team? Mga street sweepers. Ang mga katindugon niya tong yang on dyan sa Mawasa, sa engineering office, dyan mga katindugon sa municipal disaster risk reduction and management office, public safety office, siyempre mga katindugon sa engineering office, sa rural health unit. Kumusta ang puro kalusugan na pinagigibos sa mga barangays? Tanganing direktang ihatod mga katindugon sa publiko ang serbisyong pangsalud kanda banwaan. Sa mga katindugon niya to dyan sa Municipal Planning and Development Office, asin sa iba pa dyan sa Assessor's Office, sa Budget Office. Siyempre mga katindugon sa Treasury's Office. Sa ino po, kabos na panagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Good morning! Ako po si Bueno. 16 minutos na makalipas po ang alas 9. Kumusta ngayon, Buen? Ang pigbabantayan na maraot na panahon. Nasa ngunyan na Super Typhoon Bavi. Duman po sa may party kan Guam, ang gobernador duman nagdeklarar na mga katindugon ni na alangkaw na pagpreparar, alangkaw na alerto nin pagpreparar. Tangani na dai mga katindugon magulpi kana bagyong Super Typhoon mga katindugon Bobby. And pinaglalauman sa masunod na simana, malaog po sa Philippine Area of Responsibility. Digdi sa satunyang runa, asin aapo doon po ining Super Typhoon Inday. Inday, day, day magpara hara-hara dyan Inday. Pero sa presente, day po ning landfall scenario sa mga oras na inip, kun day mga katindugon magbago ang direksyon kainin ni Bavi o Inday paglaog sa parka digdi sa satuya. Ano po? So out pa man lugod na dyan sa nasya sa dagat. Pahit sa na dyan, tukad sa na dyan sa may party ka norte. Yo, paglaog mo sa Philippine Area of Responsibility, pwedeng sa aldaw na Miyerkules, tukad ka na, ha? Dahil na magbaba. Tangani na dahil po ni na dakulang perwisyo sa satuya. Pero an mga pagurahan dahil po maiibitaran dahil lang ta rurutnoton po kaini, hihigupon po kaini anparo sa bangat. Mientras tanto, ngunya na aldaw Esterlis po ang nakakaapiktar sa bilog na Kabikulan, particularmente sa probinsya Canalbay. Kaya iguanin mga lugar na pwedeng maka-experyensya nin mga pagurana. Ininaman ang panahon tanganing ang mga lokal na gobyerno makapagpreparar. Dapat linigan na ang mga dapat linigan. Hanapo na ang mga barado tangani na linigan mga katindogon. Ano ang mga dapat niya tong maaraman? Masilibrar baya kita kan piyesta? Ha? July 17, mga katindogon, Biyernes, fiesta dyan sa banwaan kan malilipot. Aramtaman baga na, igwaman kita kan Lubid Festival. Pero sabot man kan gabos na dahilan sa pagngurub-ngurub kan bulkan mayon, igwa kitanin mantinidong ibakwis o itong mga internally displaced person na naging rason tanganing magkaigwa kitanin tent city, pigmamantiner po iyan kan LGU. Tubig, ilaw, iya ba ana? Grabing gastos. Kaya, ang hapot, lawos tabi, mayor, sinon, ang mga activities kan Lubid Festival. Ang fiesta da ipo niya to pwedeng suspenderon. Ta iyan, ah, birthday iyan kan sa tuyang mahal na patron. Iya? Kan sa tuyang namumukta na si Our Lady of Mount Carmel. Kaya diretso po ang fiesta sa malilipot. Pero siyempre, ang piga ihiling niya to na kapag kabaga fiestahan, nagigiman makulor ini dahilan sa mga aktibidades kan Lubid Festival. Ah? Ito mga in-place na festival sa mga local government unit. So maaraman niya to dyan kay Alcalde kung na lawos ang mga activities, umatrim down lang, tangani na diit ang gastusan. Yeah? Aramon man niya to mga katindogon sa satuyang Alcalde kung na pirana ang nagbalyo dyan sa resettlement site dyan sa Binitayan na gikan dyan sa Tent City. And siyempre, igwa kinagdadangadang na maraot na panahon, aramon niya to kay Alcalde kung tapos na. So sa tuwing proyektong desalting dyan sa Chagaw River. As in, siyempre, ang iba pa na kapaki-pakinabang mga aktibidades kan sa tuyang alkalde na ginibo sa nakaliis na simana. Ayan! 19 minutos na makalipas po ang alas 9. Thank you so much sa tuyang mga live viewers, sa 11 live viewers niya to. Kay antes kita mag-upload, ano? Upload na niya to si sa tuyang alkalde. I-acknowledge mo na niya to si Romnick Barbiro TV Bilaos, kay Rolando Bigonya, kay Imbol dyan sa Barangay Uno, kay Jane Abrera Christian, syempre dyan sa Barangay San Isidro Iranya, si Manong John Sapiter may bisita. The problem of my good friend is he could not easily communicate with the young baby because she is spoken in dollar. Street is spoken in dollar. Yeah, man. So you have to sharpen your tongue using your using the language. Good morning kay Madam Dorena, budak sa iyang bisita. Dugon, mapindot na po kita, maapod na kita sa satuyang alkalde kay Mayor Sinon Binyas Volante. Maraming good morning man kay punong barangay Evelyn Volante dyan sa barangay San Jose. 20 minutos na makalipas po ang alas 9. Your Marina, good morning. Welcome digdi sa satuyang programang Kumusta Malilipot. Your naputol. Dahil kang ngayon nagbayad, nalapakan ka. Manong Dan Bitara, Marina, good morning man. Kumusta man ang paglinig-linig dyan sa palibot? Ha? Kumusta ang preparasyon ni Lola Aida sa iyang ika-90 anyos na celebration? Kinaba na, ano ha? 90 anyos? Kay Christian Macenas, Marina, good morning. Sa Sabado ngayon, buwin, pizza 18. Ay, sa masunod na Sabado. Asa dua pang sa masunod na ikaduwang Sabado, ano ha? Yugu-yugun mo. Ah. July 18, kuyan, ay, alu yung paman ito. Madikurar na ito. Aw, aga na ang madikurar. Yugu-yugun mo. Ah. Bataan birthday ni Lola Aida Bitara. Ika-90 anyos na birthday. Gigibuhon sa covered court kan San Jose. Uyug-uyugun mo. Rinibugay dan imbitado, ano? Na bisita. Madutdut giraray kita sa satuyang alkalde mga katindogon. At tangani na maaraman niya to. Laos bayaan na kuyan. Lubid Festival. Ngunya na mafiesta. Diyan sa banwaan kan malilipot. Good morning man, diyan sa Merkado Publiko. Paano ino ta? Dahil nagkukunyaan, dahil nagkukunik mga katindugon. Igo akong load ba ya? Ano na? Ano na we? Mga katindugon, kinabansa na. Di nag kadabis-kadabis niya. Ano ka dyan sa Merkado Publiko? Ta dyan man ako nag babakalkan sa kuyang mga ibang konsumo, lalong-lalo na sumanok baga then mga Ricardo dyan sa sakuyang madihon si Mading Emma Barquilla. Mading Emma, ha? Dahil mo na nga ako panipig gigrit. Tapos nagbabakal man ako ng chicken dyan sa tugang ni Bus Rome. Kaya maray na agad dyan sa Saindo. Then pag minalibot ako dyan sa Merkado, tindugo na, bueno, tindugo na. Niya ko, nagluluyan na. Kinaban ka ngayon, ha? Mga katindugon. Salamat po sa panagos na pag-suporta sa mga programa niya to digdi sa One Radio, lalong-lalo na sa Kig-Kig, ano ha? And digdi sa Kumusta Malilipot. Igwa ki activity ngun yan dyan sa Malilipot Central School. Gari orientation duman sa mga gari nagmamaut maglaog sa Bureau of Jail Management in Penology Bayaan. Day ko masyadong ano ha, taday ako naglaog. Tamasupog man na buda pasiring na ako digni. Pero dako lang oportunidad na ang mga arog ka iyan na tatawananin oportunidad si satuyang mga kababayan na antes maglaog baga pinalmente na maglaog sa training masabutan ang sa indang mga kaipuhan na giribuhon ayo tangani na sa panahon na sinda makalaog sabot na ninda mga katindugon ang sa indang gigiribuhon. O di, so sa tuyang alkalde na sana nag-apod mga katindugon, ta, ika ngayang lapakan ka, dahi ka mang kilod. Mga katindugon, si Mayor Sinon Binyas Volante. Your good morning!
1: Maray na aga sa sendo dyan. Sa estasyon, Sir Ben, at yung sa tuyang mga kaimanwa, balo na. Sa tuyang mga parahinan nyo.
0: Oho, sarong hapot dignitabi, Your, di mafiesta na dyan sa satuya. Igwaman baga kita ki Lubid Festival. Pero igwa kitang piga-atindira na mga individually displaced o internally displaced persons o itong mga evacuees. Ano ang plano kan LGU para po sa festival in connection kan kapistahan sa to?
1: Sir, yan sa big isipan ta na talagang medyo i-ano ta na muna ang sa tuyang i-bawasan ta muna sa tuyang mga aktibidades para medyo deep lang ang sa tuyang na magasto dyan para makapreparar kita digi sa mga lalo na digi sa mga iba quiz na ini. So, itong pagkatas bagat ng mga diesel, baka mamaya mawara na lugod kita ki mga services sa mga tao kung magpa-digar mo kita sa festival. Kaya sa ibang aning, ano, sa ibang mga munisipyo, talagang lalo na sumay mga ibakwis pa, totally talaga na isin na kaipuhan, masilibrar man giraray kita, pero medyo limitado.
0: Sa yan, tipid-tipid.
1: Oo, bako na, dahil kita magas to timaray, and yao naman kita, pagabot sa simbahan, kaipuhan na, so, celebration kang Our Lady of Mount Carmel, talagang masilibrar tamang giraray.
0: Oo, sabi ko nga, kung alimbawa man, ang Lubid Festival, daina gibuhon dahilan sa kapigaduhan, pero ang kapiestahan laos man giraray taan pagtaon niya to ning onra diyan sa satuyang mahal na patron na si Our Lady of Mount Carmel, tabi mayor.
1: Iyan ang satuyang pigidibo na sa mga aktibidades lalo na sa simbahan, yaon man giraray ang satuyang suporta tanganing i-celebrar ta ining satuyang mahal na ina.
0: Mm-hmm. So, nagkaigwa na po ning meeting. So, kunyan, sa tuyang Municipal Tourism Office, manungot dyan?
1: Bali, igwana, nagka-meeting na sinda. And sa mga activities, mga kansimbahan, na i-ano naman sa tuyang Tourism Officer, nagkaigwa na kaming meeting. And bali, itig-ano miduman, lalo na itong susa ginang ng parokya, dapat na matawanan mi ito ki ano ki lugar ki suporta man lalo na duman sa mga sound, matawanan mi ki ano. Kaya dati nagkaka 1 week garo ito sa tuyang celebration, pero ang sa tuyang pinaka highlight garo tulong aldaw na sana.
0: Dati nagpupuon niyan na birthday mo pizza 9. Di ba?
1: Dati kang iyo. Ngunyan, pero si mayor nito masimba na sana.
0: Masimba na sana so alkalde. Kaya pizza 15 mapuon ang festival. Kinaban.
1: Pero
0: di po hindi. Sabi kan sa kuyang amigo, dapat ang birthday, lalong-lalo na kung senior citizen na, permi iyan isilibrar. Tatibaan kun ang birthday ang makalingaw. Iyo yan ang pagiromdom.
1: Ang pinakainot dyan, talagang dahil kita maglingaw sa tuyang taglalang.
0: Di dahil na mo naki kuyan, deep at night sa mga oras na ini, pwede na yan igilid, dahil naman yan masyado ka-importante sa mga panahon na ini. Nasa krisis kita, tabi alkalde.
1: Yan ang ano ta, dipitilan. Kaya siguro, masabutan na hanggang sa tuyang mga, ano yan, mga kaimanwa na inaan sa tuyang kamugtakan, ano, sa tuyang priority mismo na hindi na dahil kita maubusan sa mga services sa tuyang mga kaimanwa. Lalong-lalo na sa pagka-taas bagatang
0: krudo,
1: diesel, halos gabos nagtaraas. Then, ano man kita ka ito, nagplano man kita ka ito, dahil ito paglalauman. Kaya, kahit one kita may naka-reserve kita duman, lalo na sa mga services na pagkatauta sa tuyang mga kahimanwa.
0: Ngunyan, mga katindugon, may mga additional expenses and local government unit, mala igwaning mother meter po dyan, ang aleko sa Tent City. Tapos, nagbugtak na naman ng mother meter duman sa resettlement site. Di ano na pala ng updates kay ito, tabi alkalde, kung igwana?
1: Sa tingin ko niyan, ang nakaano duman, ang naka Ista, naka-star na duman. Pero train, sobra ng 30 na pamilya. And naka-ready na duman ang mga papilis kaya. Sobra ng sanggatos ata.
0: I see.
1: Naka-ready na para maglipat duman.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa hurun mini kapitan, may porsyon duman na may day pa naka-gandap wire.
0: I see.
1: May porsyon na lang.
0: Mm-hmm.
1: Ngunyan, pagsabi ko sa engineering, para kung paano kita magtipid, may mga drop wire kitang nalag na dyan sa Tin City.
0: Mm-hmm.
1: Sa portion dyan sa Tin City, na dahil naman siguro na gulang naman sa tawong nag-okupar, pwede ta duman po anak ki drop wire para ilipat na duman.
0: Uh-huh.
1: Ngani, makumpleto ta na duman.
0: Iyo.
1: Yan ang sa kuyang instruction na siguro dapat ma asikaso pa.
0: Mm-hmm.
1: Ay ito gayod ang igisabi na dahil pa. Sabi ni Kap, baka lamang nga maka-overtime.
0: Mm-hmm.
1: Maka-overtime nga kami na makabit ni ito na drop wire na ito para susatuyang mga mabalyo pa. Lalo na daso portion kan kabugaw. Dahil pa nakalipat. Dahil siguro portionin na ito na dahil pang drop wire.
0: Dahil drop wire. So tama ito na kung igwaman sa nadya na available, naka connect duman sa daiman kimaukupar, ko ano na muna ang drop wire, tapos i-connect duman sa preparado ng ukuparon kan sa tuyang mga yaon dyan sa Tent City.
1: Eyo, ito kasi di sa Tent City, nagbabawas naman sa ano ta, sa mga nag-ukupar ta, naglilipat naman duman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siguro, ilipatan naman sa nasa ibang damit duman.
0: Oo, and dapat masabutan, tabi alkalde, kan sa tuyang mga yaon dyan sa Tent City na ngunyan na panahon, typhoon, and sa maabot nga ning simana, igwakimala og na super typhoon na ang pangaran Inday. Although, daiman siya ki landfall scenario na pigataram kita ang pag-asa, pero paano kung magbago ang direksyon? And sa mga masurunod pa, aram manyato na mga maabot 20 ang bagyong naglalaog sa par kapag taon-taon tabi, alkalde.
1: Iyan ang tatuyang tigaha dita na siguro makapag-desisyon na sa iba dyan na talagang dumana kita sa tuntul talagang harong. Pagkunta dyan kita sa kamugtaka na iyan talagang supansamantala sa na iyan na pagbarabaan na dahil kitang malaugan, hindi buta iyan.
0: Na,
1: pero ngunyan, tanakagibo na kita kihalos permanent na, pero bako naman makahadit na yaon lugod sinda dumana sa NHA ito, sa tuyang resettlement area.
0: So sana magdesisyon na ang mga yaon pa na sagkod ngunyan, nagduduruwa-duwa, na bako po karaw-karaw ang perwisyong pwede nindong abuton kung dyan pa kamo. Ha? Panagos na mag-i-star sa ibong nasabot na niya to na ngunyan typhoon season na digdi po sa Pilipinas. Tabi, alkalde.
1: Iyan ang pigano ta na sana umabot man ang mga siring kaan na clear ta na iyan na dahil na kita kinaka-star dyan.
0: Mm-hmm.
1: Na dahil tayo ni maaraman kung noorin pa ini matapos ang mayon.
0: Oho.
1: Baka mamaya talagang may umabot na dahil taman aram ngunyan maglaog ang bagyo na talagang medyo dahil matamang pigagad na umagi sa tuya.
0: Mm-hmm.
1: Sana naka-preparar na kita na dahil na kitao na yaon sa tent na tamaan si bagyo.
0: Oh, and
1: difícil man magparalaog kita sa mga eskwilahan na kung minsan dahil tamang baga na siguro so,
0: mm-hmm.
1: so kano kang eskwilahan.
0: Nagrarampaog man. Oh, na nagrarampaog man. Iya ba ada pangyari?
1: Mas magayon na dumana kita at least so nasa 6 kilometer nakasigurado na kita na nasa maray ng kamugtakan.
0: Iyo tabi.
1: And sa mga eskwela naman, sa kada barangay, sigurado pag may maraot na panahon, halimbawa bagyo, so itong mga eskwela na ito, pwede gamit bang kan mga maluyang harong kan mga yaong sa barangay.
0: Opo, oo. Yan ang reality.
1: Kung makikihanap naman kita dito sa San Jose, ang San Jose na nakikisugamit man sa mga eskwela kan DepEd, lalo na kung bagyo, ang kada barangay.
0: Opo, oho. Kaya
1: dahil nang madakulaon ang ano dito, madakulaon ang sa tuyang
0: Ibakwis.
1: Ihahanap ki ikukulok kartadig day na mga evacuees, lalo na kung ano yan, kung may bagyo. Mahanap kita kanso sa mga taga San Jose, mahanap kita kanso sa mga sa taga Kalbayog. Mas magayon, yao na duman sa mas maray na haro.
0: So sana po ano, mga katindugon dyan sa Tent City, ini po ang realidad na dapat habang yaon po na priority sa Indo, aprobitsara na po nindo. Kasi sa Indo man sana po iyan, sa mga masurunod na panahon, aramtama na perming igwa ki mga kalamidad na nagaagi sa satunya. So, dahil na lamang kita, dahil na lamang madagdagan at sa Indong kapigaduhan tabi, alkalde.
1: Iyan ang ano yan, hinuhata na makakulukar na sila sa bako na delikado. Takong siring kayo na abuton kita para sinabot kita kan siring kayo ng bagyo. Kaya mariparo kita kan sa intana iralaw kining mga yaon sa Tent City. Sa mga maluyang harong senta naman iralaw, talagang malidipitilan kita.
0: So sana ano, sa tabang kan mga barangay officials na yaon, permima na aktibong babariwas kan mga informasyon, maliwanagan ang lambang saro na ang gobyerno nagigibonin paagi para sa maray na siguridad kan lambang saro tabi mayor, lalong lalo na itong mga nasa dilantera kan peligro.
1: Iyan ang anota na talagang ang gobyerno yaong sa pagtabang. Pero ang pinaka ano, ang pinaka ano kaya kita mang giraray, nasa desisyon ta, nasa paghingunga ta, na kung paano kita magkaburuway. And ang national government, ang lokal na gobyerno, yaw sila sa pag-ertabay. Tangani na mag-i-retsutan sa tuyang rural daw na pagbuhay-buhay.
0: In preparation kan mga kalamidad, ma-update kita, kumustaan sa tuyang pinagigibong desalting sa Chagao River tabi, alkalde?
1: Oo, at present doon yan, continuous iyan. Ang samuya dyan, ang pinaka-objective mo talaga dyan, mapilapan megabus na, ano yan, na, ano yan, na pagsadirikan lokal na gobyerno.
0: Si Daga, ayun, na binakalkan lokal na gobyerno.
1: Oo, sa taas possible mga ko at kamigaan. Ang saroon na nahihiling ko dyan. Ang luwasan talig di sa dagat, nahiling ko may nakatapa pa dyan na halangkaw ng nakauso na ano yan, na taro yan sa nagkakaulang. Natal, ay nakakabuilo ang tubig duman sa duwang talog na ito sa ibaba. Taro pa yan sa posible na tatrabahohon mo yan, tangani na makabuilo ang ano dyan, ang tubig halim sa mga salog. Maski ano itang pakaregyan sa taas, kung sulat hindi sa ibaba, ay manggarari kung mangyari. Ang tendency kasi sige lang ang taas kang usong dyan.
0: Gustong sabi yun, tabi.
1: Ito na mahiling ko na possible na halian ta ito.
0: Gustong sabi yun, tabi, Mayor, ang tubig gikan digdi sa Chagao River and then dyan sa may tulay sa inutan kan Iglesia ni Cristo.
1: Nawang,
0: saro man sana ang lusutan dyan?
1: Pero, minasaro yan pag-abot sa may dagat.
0: Ay, si, oho. Dyan sa may party kan.
1: Tigsaro, sindang luwasan. Kung di saro man sa naan, minasaro yan na duwang iyan.
0: So, dyan sa may barangay 3 na iyan. Sa may, ang siwol na iyan. Sa may inutan ano, na party. So, dyan pala sinda nagsasabatan and nagigisindang saro.
1: Naging saro. Pagkatapos, pag iluwas niya duman, may natatambak na duman na talagang nakakaulang na sa duwang salog na dapat mahalian.
0: Ay, di mahalian dapat
1: makabuilo.
0: Dapat bakuna naman ang kaipuan mo duman.
1: Pero pa ito na possible na ang halion ka duman, may kakagtad yan sa pag-develop ang lokal na gobyerno ng mga
0: propriedad
1: ng gobyerno na madampingan tayan.
0: I see. Pero gari malumoy duman sa lugar na ito. Paano ana pahit niya to? Ano ang gigibuhon? Tangani na makaranian sa tuyang bako?
1: Kaya duman mag-ano?
0: Kaya
1: mag-log duman, kaya mag-log ang truck. Timingan lang pag medyo magbaba-baba ang tubig na mabawasan siya.
0: Oo. Kundi dai pa man ki maapiktara na harong kung mababa kita diyan sa pinaka purokan na siwol na iyan pa siring diyan sa may kirakapitan. Tabi
1: dito sa may ano sa may luwasan karungani na ti ano ko diyan sige na tabi ang turugdok diyan pero tatamaan man sa nakita diyan.
0: Mhm.
1: Tang anoan. Siguro builuhan tang salog bako na ma-enclose ta yan. Pag ang tubig na enclose yan, nadalaganan mong diraray kita kaan. Kaya pakihurol sa mga yaon dyan na mapakaray kita dyan.
0: Iyo po. Duro difisil, dakul na nagkapirana ang mga nahiling po niya to dyan na nakatugdok na permanent structure. Pero sabo tama na kapag ka iguanin maraot na panahon, nasa peligro po kamo. Sayang ang gasto, tabi iyo. Mayor.
1: Ayan, kaya kan nagagi nga ako dyan, nakahiling na ako dyan si mga turutaldok, yung mga lindiro, siguro kahit one, i-verify ta iyan. Kasi nahiling ko naman na luwasan iyang kansalog.
0: Iyo po.
1: Ang sarok sa mga pakarayon pa na dapat mapakaray ta, na masulat iyan na igluluwasan kan luwang salog na yan.
0: Yan masabutan kan lambang saro na igwana dyan ki istruktura na iyan po. Pagsadirikan gobyerno na dahilan sa nasa dilantera ka mo, ano man na oras, pwede ka mo dyan palayason, tabi mayor.
1: Iyan ang ano dyan, na kung medyo nakano kita, mag-renovate kita.
0: Opo.
1: Na bako dyan sa delikado. Delikado para sa indo na yaong nanggit ka mo dyan sa iluluwasan kang baha.
0: Sa bagay, kadaklan man dyan, may mga harong dyan sa sentro, dyan sa mga barangay, kundi siyempre gusto manin lugar na mas tranquilo, harayo sa ngurob-ngurob kan tinampo, kaya yaon dyan, tabi alkali.
1: Pero ang ano dyan, pero mga puro pahingaluan man siya na iyan.
0: Iyo po.
1: Pero kung malag kita kisiring kaan, siguro makikoordinate kita sa lokal na gobyerno, tangani, mailag kita sa tama.
0: Iyo po. Dahil pwede kitang mag klamar na sa tuya iyan kasi nasa peligrosong lugar nga niya. Ang kinaba na iyan.
1: Manginutan kita dyan, siguro baka makapirwisyuman. Halimbawa, nasulat na yan. Ang tendency kang tubig dyan, ang bahay dyan, mataas duman sa may parting sentro kasi sulat
0: sa barangay Tres Lalong lalo na Arani kita sa sentro kapag ka nasulat ang tubig na makusog gikan dyan sa taas lalong lalo na sa may bulkan mawagawak dyan sa may Chagao River pag nasulat iyan dahil ang taigwanak yung mga residentes mga istruktura dyan sa baba rimate ang sentro kan malilipo tabi alkalde.
1: Iyan ang yan na sa tuyang pagihingo na sana kooperasyon lang ang lambang sarap mapakaray pa yan.
0: And kumusta si iba niya itong mga activities sa kanakaliis na simana? Gari igwa kita mga may nag-courtesy call, igwa kita mga inatindiran. Kumusta tami, alkali?
1: Iyan, balikan saro, medyo na ako, OIC ko si Vice. May nag-courtesy ako kay Vice na ito sa
0: gari ma-feeding ba yan? O magkakaigwaning medical mission?
1: BSW di ata? Kaya si Vice ang naka ka ito? Istimar?
0: I see. Kuyan palan, manungod sa nutrisyon. Nutrisyon man manangad pala ngunya. kinaba na inyan. Okay, so nasa kabangaan na kita kang taon. Kumusta ang sa tuyang budget para sa social services? Si mga nagahagad na tabang sa satuya, tabi alkalde, na atindiran pa man, igwa pa kinatatada ba ya?
1: manungod siguro man sa satuyang mga guarantee letter, kung ipapautan pa man kita kay ibang hospital.
0: Ah, may tiwala pa man sa ang kumpirma?
1: Igwa pa man kami kay ano, bali may budget kami dyan na garo 2M na pare-align ko para sa katuyang ano yan.
0: Mm-hmm. Social services.
1: Then so iba't may napaanuman ako na so sa ano ah burial assistant. Yan lalo na pag nagkagwa kita yung mga supplementan. Saro yan sa pigatin ni rentong budget. So sana dahil iyan mahalian. Tanda ko lang tabang iyan na sa tuyang mga kahimanwa na nasa oras di kanitita.
0: Iyo. Dapat
1: puhan may malo sa ni sa ospital, may igwa ki nagadanan at igwa kita ki na naging suporta sa mga sa tuyang kay Manua.
0: Sa nakalihis na ulat sa bayan ni Gobernador Noel Rosal, saro sana unang bitan duman na gigibuhon iyo an clustering kan solid waste clustering kan sanitary landfill. Digdi sa first district iguan na baya na na-identificar tabi mayor na tutugdukan ka na clustered sanitary landfill?
1: Pero iyan sa tigoplano kang probinsya na magkaigwa kada distrito na magkaigwang siringkan. Dako lang bagay iyan para maka inot-inot makatipid kita sa diesel.
0: Mm-hmm.
1: Sa ngunyan, sa daraga kita na yung tatapong. Dako lang bagay iyan na tabang sa mga LGU sa Premier Distrito na hindi igwa na na magkaigwa hindi sa tuya na clustered na ano yan, solid waste.
0: Dahil pa man nagpa-apod?
1: Pero nga ni.
0: Oo.
1: May nag-ano dyan, may nag-present sa muya yung time na meeting niya sa LMP. Itong sa ano yan?
0: Gasification yata?
1: Tuya on digi sa ano, sa igwa nga ni digi sa tuya. Kaya lang ang problema, pigalat din sa approval ata sa ano yan?
0: Ano
1: sa
0: yan?
1: DNR.
0: Mm-hmm. Anong?
1: Yan ang ano. Dahil kung ano so nag- ano na digi sa tuya?
0: May pribado na naman. May pribado na mabugtak digi sa to. Okay?
1: May ano siya, pribado. Pero kung haba ba, kasi kita at present doon yung pribado ba. Kung haba ba, ikaduwa, haranina, okay na yun. Haranina sa tuya. Sa lokal na gobyerno.
0: Kaya lang, siyempre.
1: Mas magayon na magkaigwa. Sana talaga magkaigwa ang Premier Distrito ano pa yan.
0: Siguro mas magayon probinsya kumpara sa pribado. Kasi maski puro pa ano, ang probinsya makonsiderar na sa ditngayang munisipyo ini ang mga yao na pagsiservihan. Okay. Di barato sa nangayaan na si Singilon bako arog mo niya na pira na ba ya? 5 o naglangkaw na tabi mayor? Ang kada kilo?
1: 5 ata.
0: 5
1: siguro.
0: Oo.
1: 5, oo.
0: So,
1: siguro pag sa probinsya, mas maray iyan sa at least government na. Sa gobyerno. Kasi may income naman iyan eh.
0: Dakulang bagay na ang probinsya nag-i-income pero nagtatabang man baga sa local government unit. Kumbaga sa ano, nagbayad ka, pwede ka pang mag-expect na may bumalik sa imo sa paagi kan mga prioriting proyekto mo. Alibawa dyan sa Malilipot, naka-receive kita kisarong dump truck. Di ba? Gikan sa probinsya.
1: Sa solid waste. Sinawang kita. Buda ang probinsya, may sufficient ting pundo. Kung ano man ang plano uninda, may sufficient ting pundo para gigoon ang proyekto. Bako siri sa tuya sa lokal na gobyerno na talagang limitado man sa nakita. Limitado kita.
0: Ang sulaminting kapital mo tabi, alkalde, higos na makilimos duman sa mga ahinsyas di gobyerno na pwedeng makatabang sa satunya.
1: Iyan ang ano, sige sana nga, napakihagad. Oo. Oh. Kung kita iguana, di naman kita magkihaga. Sige na, dahil kita na, raman kang national government, dahil kita, tapos sige kita magkihaga.
0: Basta, ang pinakamotod yan, dahil isa na mauyam tabi, alkalde. Ha?
1: Iyo.
0: Dahil isa na mauyam. Okay, so antes kita magpaara, kuha ng updates gikan duman sa Office of the Civil Defense ba niya para duman sa construction niya to kan sa tuyang evacuation center na itutugdok diyan sa May Tent City.
1: Sa presenting niyan halos naka-comply na kami kan gabos na ano yan, requirements. Naka-comply na kami. Gabos, nagalat na lang kita.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kaya po na lang siguro mag-follow up.
0: I see. Mas maray na mga iguana kita dyan kaysa di ring evacuation center na talagang purely intended duman sa mga panahon na igwaki mga nasa peligrong lugar, automatic igwaki ta ki pwedeng balyuhan, tabi alkalde.
1: Ayo, ayo. Lalo na kung yan na pala ang nabagay yan, lalo na kung nagbagyo.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Okay. Yung
1: mga ano talig sa San Jose, may dalaganan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil na magpara hanap si Sir Gwen na masublik ang susi.
0: Kinaman. Iyo. Pero sa pigiling ko, sa masunod na taon, igwa na kita ka iyan, tabi, Mayor.
1: Ayo. Sana ngunyan na taon daw sa pundo. Kaya siguro kung kami nakakomply na kang mga requirements, siguro kami naman ang dapat mag-ano ngunya.
0: Mm-hmm.
1: Nagkang inotig para kulit kami kang requirements.
0: Uh-huh.
1: Nakakomply to, kami naman.
0: Kami naman. Sana dahil man naapiktaran, dahil man na-realign sa ibang pigagastusan kan sa tuyang gobyerno nasyonal, lalong-lalo na para duman sa mga pag-ayuda, ano? Sabagay, ang gobyerno kapag ka naka-allocate na naarog ka ining kantidad, dai mo naman yan basta-basta mababawi, tabi, Mayor.
1: Iyo, dahil so, ano yan, taga DPWS, and taga talagang itong tundong ito, saruman lang ito.
0: I see.
1: Duwa ang pagka-target na kaaga.
0: Mm-hmm.
1: Either di kita manilipot, and kasi saro kita sa priority.
0: Uh-huh.
1: Muda saro sa sursugon.
0: Okay.
1: E siguro kung kita hinidali na makakomply, naglaom ako na sa tuyang kakaan.
0: Uh-huh. Kasi igwa kita ki ano, lugar. Igwa kita ning counterpart na igwa. Available na daga.
1: Oo. Minisita na po Linda. Minisita na tabi si Linda. And pinahiling na sa kuya so mapa.
0: Uh-huh.
1: Pinahiling na sa kuya so plano. Kung paano siya naka-orient doon sa dagatang itinao.
0: I see. Very good.
1: Kung siya nakahampang,
0: mm-hmm.
1: Sumuyanin ng tinampong ilaag, yao na duman.
0: Very good. Uh-huh. So mahalat na lang kita, ma-follow up, tangani na maaraman kung noarin talaga mapuon ang construction. So sige tabi, Mayor, kunigwa ka pa po tabi na ipapagirumdom, lalong-lalo na ma-fiesta po sa satuya, and then igwa kita nga pigpipreparara na maraot na panahon. Please go ahead po, tabi.
1: So sa tuya mga kaimanwa, nakikiurod ako na apilar ako sa indo na sa kamugtakan tangon yan na kung pwede na dahi kitang una maka ano kayo na yung maka so sa tuyang mga nakaprogram na sa tuyang Lubid Festival, medyo inanutang una. Binawasan tango na sa mga aktibidades. Kaya laom pa sa inyong pagsabot sa kamugtakan kan lokal na gobyerno na siring kainin na igwa pa kita kitig sustiniran na mga evacuees and sa ibang mga munisipyo talagang totally na inali. Dengo na sila ng festival. Pero sa Sakuya, para sa Sakuyang mga ano yan, mga dibotos kang Sakuyang mahal na patron, yaon ang pagsuporta kang lokal na gobyerno sa mga aktibidades ng simbahan. And siguro, kung halimbawa maano tayo na ibang activities, importante sa aktividades ng simbahan sa Kuya Manggiraray na suportahan. Kaya sa mga kahimanwa ko, laom ko ang sa inyong pagsabot sa sitwasyon ng ini. Siguro sa mga maabot na taon, kung medyo tayo naman kita kay kaulangan, and kaganan ta, i-duro na ko lang pundo ini sa Kuyang Globet Festival. Sa Sendo Gabos, Marina Aga, Asindus Mabalos, and kasalamat ako sa advance sa inyong pagsabot kan kamuntakan ta kan lokal na gobyerno. Sa Sendo Gabos, Marina Aga.
2: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto ko lang mo!
0: Mga katintugon, si Mayor Sinon Binyas Bulante and sa tuyang may gusto na alkalde kan banwaan na sa ibong limitado ang budget kan na munisipyo. Padagos mga katindugon ang pag-connect sa mga government agencies na pwedeng makatabang para duman sa realisasyon kan mga prioridad na proyekto na papakanibangan kan lambang saro sa satunya. 56 minutos na makalipas po ang alas 9. Antes po ako magpaaram. Marina, good morning kay Ryan Balingbing, kay Tess Bonito, as in kay Lady Barangay Tanod Shirley Sabilla Biler, sa ruini sa ginang ng parokya na mahigusun man na naglilibot sa mga barangay. Gabos na mga kandidato kan ginang ng parokya, suportaran po niya to mga katindugon para man po iyan sa tuya aramtaman kon gurano ka focus, gurano ka komitido si Reverend Father Paul Okpem niya tangani na padagos na maging magayon ang panibot niya to dyan sa simbahan kan Our Lady of Mount Carmel. Gabos as in nahihiling po niya to. Kaya gabos na mga aktibidad na aram nindong and proceeds mga ipapadumanan, suportaran po niya to nin manay. Iyong sa pangaran ni Loings, sa pangaran mga katindugon ni floor manager asin sa sendo po, gabos na panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM. Panagos po ang satunyang pangaji na out pamandugon dahil po magbago ang direksyon kan bagyong si international name na Bobby na pag naglaog sa masunod na simana sa Philippine Area of Responsibility magiging super typhoon Inday.
3: Achieve na achieve.
0: Nahiling mo naan. Dahil pangani ako nakapaaram. Sa pangaral ni Lois, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views on Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong. wrong picking a spot to meet at Bene, Italian cafe, boulangerie, and patisserie located at the third floor of the Blue Hotel. Taking inspiration from the Italians' passions for life's pleasure, Bene offers a dining experience that will be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature, whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place configured to suit varying needs and

0: at GoHotelAlbay.com.
1: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Sama ako si Ristin Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan. Laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako. Hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan. Kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: I'm Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: One Radio. Ting Dugana.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Hili ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
9: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
8: Madali yan tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
9: Isa nga, may masubukan niya.
8: Lika na tay, Zumba na.
9: Hala sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
10: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
11: Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mababakal sa tabako.
14: Ram Pharmaceuticals,
13: Unisha Drug,
14: St. J Pharmacy,
13: King Care Pharmacy,
14: J-Med Pharmacy,
13: Earl Pharma,
14: Waste Pharmaceuticals,
13: and One Radio FM.
14: Sa Malinaw, mababakal sa
13: Malinaw Drug.
14: Sa Trialbay, mababakal
13: sa St. Clair Pharmacy,
14: Crisol Pharmacy,
13: GNC Pharmacy,
14: Twin Care Pharmacy,
13: and Don A.I. Pharmacy.
14: Sa Malilipo,
13: mababakal sa
14: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
13: Sa Bakakay,
14: Butika Maria Corazon,
13: Asin,
14: Orgullo Drugstore.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Igon yung mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio. News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. News FM. Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kuradio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

FM Check at 2 minutes before the hour of 12. Magandang tanghali tabi mga katindugon. Diyos marhay na pagkaudo tabi sa Indo Gabos. Alright, today is Saturday at dahil Sabado na naman, mag-iribahan tabi kita digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Initabi si DJ Vico mga katindugon asin ang bilog na sanggo ni ang Kabataan Federation, Cantabaco City. Makakaribahan tabi nindo, puon ngun niya na alas 12 sa good alauna nin pagkaudto. Today is July 4, 2026. Ayan, madali o ng aldaw mga katindugon. Grabe, ano, garisa na paros na minaagi na kada aldaw. Sabado na naman ngunyan, minaaribahan pa sa nakita last week. Anyway, July 4, 2026, kaya naman sa gabos po na nagsa-celebrate kan sa indang birthday today. Happy, happy, happy, happy birthday tabi sa Indo Gabos. Ayan, may God bless you a thousandfold. And ano man tabi, an sa indong ipigse-celebrar, ang ngunyan na aldaw mga katindugon. Hagad mi tabi sa indong kaugmahan, ano? And syempre, sa mga naglalaog po sa indong mga trabaho ngunyan, magsiingat po ang gabos. And syempre, sa mga nasa harong mansanat at Sabado bang ngunyan, weekend, syempre, enjoy tabi nindo ang sa indong pahingalo. Deserve nindo yan after a long, tiring week, syempre, di ba? Ako nga, nangyong ko lang talaga maglitad maghapon, mga katindugon. Kundi syempre, may miss ko na naman ka mo. Ano? Anyway, for more informations or for muya po nindo na maghiraskan sa indong mga mensahe, may mga muya ka mong ipa-wash out dyan, may mga bation, may mga public service announcements, ipadala lang tabi yan sa tuya pong Facebook Live. Live na live po tayo ngayon sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang Facebook Live or Facebook page ng 91.3 News FM. Ayan. And of course, mga katindugan, pwede man po kamo magpadalakan sa itong mga mensahe sa mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. Uy, graduation po ngunyan dyan po sa Amando Coffee College. Congratulations sa gabos po na nag-graduar, lalo na sa mga babies na dyan. Sa mga friends natin dyan, congratulations po sa Indo Gabos. Syempre sa mga parents ninda. Ano pa ba may mga graduation ng ngunyan? Gari dyan man sa PITA, sa Polytechnic Institute of Tobacco. Gari this week man po ang sa endang graduation. Ayan, congratulations po sa Indo Gabos. And ngunyan mga katindugon, since July na, ano, July, madali on, aram nindo konanta. Ano na nga ito sa joke ko? Aram nindo mga katindugon, konanta, July, pagsi-celebrate ang Nutrition Month. Ver daw tabi, sige daw, pakisimbag daw tabi, ano, aram daw tabi nindo konanta, July.

Saturday, pero may ining nakatutok tabi isa sa tuya. Good nun tabi sa emo chair, Rex Kikay, Kano Barangay, Buring, or San Isidro, Tabaco City. Pabati naman kay Mudra Kels na naka-standby na sa favorite spot niya while naghihinanyog sa imo right now. And pabati man kay Tia Press, sino tabi sa ito dyan, Mother Genoveva. And sa favorite, pabati man kay Tia Press sa tiwi na kakagusi pa sa nakang mga gulayo na prinesent kasuhapon sa validation kan sa iyang gulayan sa bagong bayan. And of course, kay Lola Sean and Lola Ambing na naghihimate and naghihinanyog sa imo sa mga oras na ini. Thank you, tabi. Happy, happy, happy lunchtime, tabi, sa Indo Jan. Cherax Kikay, and ano lamang isira Indo Jan? Gadi masira mo na magulay-gulay ngunyan. Ano? Pag-arog baga tabi kayo ni mga katindugo na weekend, masiramon magluto kigulay. Alright, anyway, kung may mga mensahe tabi kami, ipadara lang iyan sa 0963-706-2255. Okay, tabi, mag-comment sa nasa sa tuyang Facebook Live sa Facebook on Radio 91.3 News FM. Kumusta tabi ang 47 barangay sa siyudad ng Tabaco? Siyempre, kumusta man ang banwaan ka na Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, Malinao, as in TV Albay. Alright, anyway, Facebook post kasubangge para po sa intertown ba yung tawag doon? Or Governor's Cup, anong ngunyan na taong? Ayan, igwa tabing Governor's Cup, siyempre may entry man dyan ang Tabaco City. Good luck tabi sa Team Tabaco. An opening ka iyan sa July 11, okay? Oy, nagulay da asindang tapayas na may hipon. Oy, masira mo na iyan. Iba man, kung may mga sinabawan baga, ano? Good dun iyan sa pangudtuhan. Tapos pag depo na ubos, diretso na ang pamanggihan. Anyway, mga katindugon, demo na tabi magharali. I'll be right back after this.

boses mo madalangog, talento mo ibabalangibog. Huni na ang kurahaw mo. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa Good Alauna.

Alright mga katindugon, tayo po ay nagbabalikan oras natin 14 minutes after the hour of 12. So ayun, kayo po ay nakatutupanin dito sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM na pirming tindugon. Initabi si DJ Vico mga katindugon, kaya diba nanindungon niya na Sabado sa God alauna ng pagkaudto. Anyway, shout out kay Christian Masenas and Ma'am Perla Bendal na nakatutok man na permi digdi sa Corahao Radio Show. KNTG Belen July Gulay Cherry Carborja, hello po DJ Vico, marahay na pagkautuman tabi sa Indo dyan. Nagulay da sila Chair ano Rexki ano Tapayas na may hipo na perfect ano no sa panguntuhan mo niyan. Siyempre, marahay na pagkautuman po sa Indo dyan, Arlene Bores Quino. Ayan, shout out tabi sa Indo dyan sa Barangay 4, Basud, Malilipot, Albay. Good noon man po sa imo, Cogs Canyon. Shout out po kami digdi sa Balading Malinaw. Christian, oh, si ano? Christian Israel Yacaridio. Ito, ano, kamusta tabi dyan sa Balading? Marvin Biso Belen, Marvin Buelva, Barry Bausa, Joseph Calio. Salamat man tabi sa pag-antabay. Anyway, mga katindugon, siringalikan sabi ko tabi ka subago, ngunya na July is Nutrition Month. Ano? So, kadakol ng mga activities, kadakol po ng mga manayline na programa, bako sa na po digdi sa city. Ano level, kundi siring man po sa mga barangay. So, sa iba't ibang barangay, for sure, igaman po kamo dyan kay mga manayline lain activities. Last July 1, dyan po sa Barangay Tayhi, nagkaigwada po ang SK and Barangay Council ki, ano, parang parade kan mga prutas. Mga aki na nagkarostume po kay mga prutas. Ayan. And mga gulay man. And ngunyan, igwaman sinda po dyan ki cooking contest. Ayan. Anyway, dyan po sa Barangay Matagbak, Tabaco City, mga katindugon, pwede pa po kamo magpa-register sa sinda pong fun run. Ano? Igo po sinda nga 5 kilometer 10 and 10K 10 kilometer tabi. Ang registration fee is wait lang, hanapin natin ano? Para sure tayo. Ayan. Ang registration fee sa 5 kilometer tabi, male and female, 600 pesos. And sa 10 kilometer naman, 700 pesos. May singlet na iyan mga katindugon. May race bib, light snack, certificate, finisher's medal. And igo po sindang on-site and online registration. Pwede po kamo mag-contact sa senda pong SK page, Sangguni ang Kabataan, kan Barangay Matagbak. And of course, dyan po sa Barangay San Carlos. Ngunyan po, July 4, ang opening niya to kan sa tuya pong Nutrition Month Celebration. At dyan po, na alas 4, magkakaigwa po kita ng motorcade. July 6, Idol ko si Nanay and Buntis Congress. July 9, ano yun eh? Fluidization of daycare. July 10, mobile blood donation. July 11, fire drill and BPATS training. July 16, earthquake and tsunami drill. July 24, healthy habits jingle making contest. July 25, healthy snacks for kids cooking contest. And on July 31, Nutri Parade, Zumba Kids and Feeding Program. So ayan tabi ang mga manline-line activities niya to sa pag-celebrar ta po ka-Nutrition Month dyan sa Barangay San Carlos, Tabaco City. And also, abangan man tabi nito dyan sa Barangay San Carlos ta may idadagdag kitang sports sa Satuya. Abangan na lang po nito iyan ta magkakaigwaman po kitang launching. Ayan, thank you po palan kay Sir Seiya. Ayan, na nag-initiate man po sa

0: Ngunyan po ang sa endang mga activity. Ngunyan po na Nutrition Month. Ngunyan na July. Kan June 27, nagkagawa na po silang Hanging of Streamers. Nutrition Month launching by 6. Ngunyan na July 6, tabi. Ano, Battle of the Nutrition Champion July 17. Para iyan sa mga barangay nutrition scholars. Search for best gulayan sa paaralan implementer. Per cluster iyan. Ngunyan po yan na second, third week of July. Ang participants tabi dyan, elementary and high school, public schools in Tabaco City. Best gulayan sa CDC or Child Development Center. Ngunyan man yan na second and third week of July. Siyempre ang participants tabi, Child Development Centers in Tabaco City. Sa igaman po na NutriQuiz for elementary. To be announced po ang venue or ang date kung ano rin iyan. And participants, elementary pupils from public schools in Tabaco City. Poster making contest for secondary learners. Ang participants, siyempre, secondary learners from public schools in Tabaco City. Pinggang Pinoy Panalo video making contest. Open to all Tabaqueños. Nutri Cook for Kalipe and Erpat, July 21, 2026, Kalipe and Erpat members. Gulayan sa Tahanan for Solo Parent Challenge. Solo parents man po, siyempre, ang mga participants dyan. Food Fair for Child Development Workers. July 22, 2026, ang siyempre, Child Development Workers man ang participants. Slogan Making Contest for PWD and Child Representatives. Ayan, sa July 23, Nutrition Forum for Senior Citizens, mga Basca Presidents, July 24. Search for Best Gulayan sa Natad ni Nanay, BNF. Second or and third week of July, Mothers of Undernourished Children and BNS ang participants. Distribution of Vegetable Seedlings and Production of Organic Concoction, July 27. Feeding coordinators from schools and CDCs ang participants. And igwaman po na BNS Forum on July 28. Siyempre ang participants, BNS. Culminating activity or awarding ceremony on July 31, 2026. Siyempre ang mga participants po, ang mga aniyan dyan, siyempre sa mga nanggarana sa mga manlain-lain activity. Ngunyan na Nutrition Month sa Tabaco City. Iyan tabi ang mga manlain-lain activities po. Hatod po siyempre kana Local Government Unit of Tabaco. Sa paingenot po iyan mga katindugon kan sa tuya pong City Health Unit. Ayan, shoutout po sa Indujan. Siyempre sa City Nutrition Action Officer Ma'am Efleda B. Boboyo. Ayan, good luck po sa mga ma-erintra sa mga manlain-lain activities na iyan. Siyempre posted lang po ata iyan sa indang Facebook page. Hanapon po lang po nindo ang Facebook page kan CHU Tabaco. Puminaros na makusugun utungan pero nata sa may bituon. Anyway, ang oras niya ito mga katindugo na 21 minutos, makalihis ang alas 12 ng pagkaudo. Shoutout tabi sa Indujana, Shirley Ezekiel Serrano. Nagkakaon katapos palang magtinda Kilokban. Ayan, nasarap niya na. Ryan Balingbing, hello man tabi sa Indujana, marahay na pagkaudo tabi. Siyempre, Nena Palanas Bubis, marahay na pagkaudo man tabi sa Indo. Di tabi maghirali ha, I'll be right back after this.
1: One Radio. Tindugon na. Tindugon na.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
1: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
1: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
1: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black.
1: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
2: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin. Mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Indug.

0: boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni nga ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pa. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Alright, mga katindugon, ano oras niya to? Alas 12:34 na tabi in pagkaudto. Sa mga day pa na ngurod to dyan, magpangurod to na tabi ka mo tangan di magkaparasma, ano? Sige tabi, ano daw, busy-busy kita, day tabi makalingaw, mangud to. Ano? Anyway, tabi sa mga kabukas pa sa nakasendang mga radyo, happy-happy watching and happy listening tabi sa sa Indoga Boss. Kamu po ay nakatutok digdi sa Kurahaw Radio Show sa One Radio 91.3 News FM at Tindugo na. Initabi si DJ Vico mga katindugon. Alright, pa-shoutout sa pamilya Rebolanan and Bordeos at Onrubia and Clores. Halik po yan kay Mary Ann Rebolanan. Shoutout tabi sa Indogabos dyan. And maraming salamat sa pag-antabay-tabi. Anyway, ibahon talaga mga katindugon ang talentong Bicolano. Ano? Talagang day kita, di ako personally, di ako nagsasawa na magdangog sa mga kanta-kanta tapi. Ano, sarap sinda sa mga matitibay na grupo po, digdi, o banda, digdi po sa Bicol. Ano, nakaka-proud. Anyway, ngunya na aldaw, may mga katindugon kita na nag-audition sa Miss Q&A sa Showtime. Good luck tabi sa Indo dyan. Teacher JV Cepeda. Good luck po, teacher Yesha sa Baco National High School. And si Ma'am Elton BQ. Ayan, saro man pong teacher mga katindugon sa Bacacay Albay. And si Ate Carlota, ayan, si John Cruce. Mas bisado po sa Carlota o Mami Oni. Good luck tabi sa Indo. Of course, one of my friends, si Jackson Betalio. Ayan, to Domingo Albay. Good luck tabi sa Indo dyan, sa Indo pong audition. Dyan po sa Miss Q&A sa Showtime. In kaso makalaog po sinda mga katindugol, supportanta po sinda sa Indo pong laban sa Miss Q&A. And of course, big shout out kay Kuya Gerald Botial. Maraming salamat sa pag-iba sa mga kandidata mo dyan. Good luck po sa Indo and we wish you all the best. Alright. Siyempre, pag basta mga Albayano, basta mga Bicolano, mga Oragon iyan, mga Palaban, talo lang mga Bading, mga Katindugon, ano? And of course, shoutout palaan ka. Ayan, J. Esplana Condat, pa-shoutout tabi sa mag-ago, Mashaira May Bordeos and Chris Lawrence Cruz dyan sa Baybay Malinaw. Hello tabi sa ito dyan. Shoutout po sa Baybay Malinaw Albay. And of course, sa mga friends ko dyan, kay Chair tabi, ano, shoutout tabi sa ito dyan. And ganyan mga katindugan, ano, iguan na sa nakitampirang bulan. Almost July na. July, October, July, nagkarilingawa na. August, September, ano, alas 2 months na lang po kita na makakapag... Makakapag-implement kay mga projects and programs bilang SK, ano, SK officials sa tuya po mga buro barangay. So, I highly encourage my co-SK chairpersons, syempre, ang mga SK officials sa inda pong barangay na talagang gibuho na, itaugest, and sana day masayang ang mga nagkakapirata pang bulan bilang SK officials. So, we need to make the most out of it. Ano, mga katindugon? So, i-maximize tang marhay. And, of course, gibuhon ta, itaw ta ang best ta perme. And, aram ko mapagal talaga, pero partian kang trabaho po or responsibilidad na nilaog ta. So, good luck. Of course,

mga aspiring na maging SK officials man po or barangay officials sa inang barangay, good luck po sa Indo and hopefully make sure na iyan na paglaog po ay talagang udok sa buot. Tabako man po joke ang sa tuya pong lalaogon na trabaho. Ano?

0: Anyway, good luck tabi sa Team San Carlos at Chad. May kawat na naman po kabo at Chad sa satuya pong Team San Carlos sa basketball. Diyan po sa Mayor's Cup at Chad, 6:30 p.m. Kalaban na po ang barangay San Juan. So, SK Chair Ruel, Bukalig, magirilingan tabi kita at Chad sa plaza. Kaso gumakalaban mi na barangay sa Santo Cristo. Mga matibay man talaga ang Santo Cristo. Sila Chester, ano? Siyempre, congratulations po sa Endo Barangay Santo Cristo. Deserve din day. Magayunan sa kawat kasubanggi kalaban sa Barangay San Carlos. Siyempre, proud na proud ako sa mga players ko dyan sa Barangay San Carlos. Talagang nagkakawat with heart. Anyway, ang oras niya to 40 minutes of 12. Di mo na maghirali mga katindugo na. I'll be right back after this.
1: Tindugo na.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng...
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangustin at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami nag-Best Juice na sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
2: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
7: Makidis to.
8: Ferong walat.
9: At parang watang-wata
8: dahil sa ERA.
5: Goodbye, people admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
2: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kinilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanto.
10: Sa gabi ay
11: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
2: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: One Radio. Tindugo na. Tindugo na.

Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Alright, mga katindugon, 46 minutes after 12. Ayan, may pala minuto na sana po kita para mag-iribahan ngunya na Sabado Digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio. Kaya naman po sa gabos na nagantabay, maraming salamat. Ano, good afternoon po sa lahat. Halik kay Broncate Gamelo Cell. Maraming salamat po sa pag-antabay Digdi sa Corahao Radio Show. Anyway, mga katindugon,
1: dakol na ang babaeng uminagi habang nagtuturo.
0: Mag-iribahan tabi girare kita sa masunod na Sabado digdi po sa Corahao Radio Show sa One Radio. Ano sa 11. Anyway, happy birthday sa girare tabi sa nag-celebrate kansi endang birthday today.
1: Ako soltero man girare grabe.
0: Magsiingat po ang gabos, ang panahon ngunyan mainit, maoran. Ano kaya tabi permi nga pasiguro tabi kansi endang mga buhay. Pero may po magdaraki payong siring mankan kapote. Ano lang na pagbanggi, may nabigla na sinapuan oran, mga katindugon. Anyway, this is DJ Vico. Nakariba na nindo po ang kasubagong alas 12 sa God. Alaunang unya na Sabado. Digdi sa Corahao Radio Show. Mag-iiribahan tabi, girari kita sa masunod na Saturday. Thank you so much, mga katindugon. Enjoy the rest of the day.
2: Pero makanta na sana ako. Something like

kan magsabata ng mga mata, tagari ako ng parahan. Nagtaragasan sa kuyang pangahada, di ako makatarama. Nasa hampaan ko na ang daragan sa kuyang babakasalan. Ikaan babaeng haliko ng pipapang

Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal. Anrox Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Thank you so much. How are we today, mga katinggugon? Today is, by the way, time check, 1:05 p.m. Today is July. Welcome to the month of July. Happy birthday sa lahat ng may mga birthdays today. And sa may mga sineselebrate na monthsaries, anniversaries, and as well, kung ano man sineselebrate nyo sa araw na ito, congratulations and we are so happy for you! Alright! And time check, 1:06 p.m. Kinakamusta natin lahat na nakikinig dito sa One Radio, sa mga yaon dyan na nakaantabay at nakatutog pirmi digdis sa One Radio. How are we today? And sa mga gustong magbigay ng kanilang mga shoutouts for the day, huwag kakalimutan na send sa ating number na 0945-315-6553 para yan sa ating Globe, and sa Smart 0962-599-2268. Binibigyan natin ng shoutout sa gabos na nakikinig niya, most especially sa ating mga Bajak drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, modern jeepney drivers, and bus drivers. Sana ingat-ingat kita ngunyan sa pagmamaneho, mga katindugon. And as well, mainit-init ang panahon. Don't forget to drink your water. And sa mga di pa nakakapag-lunch, huwag kakalimutan mag-lunch. We all have good vibes, mga katindugon. Since we are in the month of July, we continue to bring more music to you. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Here's All I Need by Jag Wagner.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahin niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugad, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sabado, Music Jam with CJ.
8: Tindugo na!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:45.
2: Time check is brought to you by
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches. Kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Sabado, Music Jam with CJ.
12: Tindugo na.

0: Cabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio.
3: One radio. 91.3 News FM.
4: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
5: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
4: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo
8: sa South Speedway Automotive Center.
7: Siguradong alaga ang ride mo.
8: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at Sapuruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
9: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tingdugo na.

Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. And the pinabago Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan, mag Best Caps Mineral Food Supplement. And of course, sa gabi, bago matulog, para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil. Q-Sai, mahusay, ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paboritong botika and groceries nationwide. Oy, kamusta, kamusta, kamusta sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Malilipot, baka kay Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region, naabot ng signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Kamusta na kayo? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga katindugon? Ay, binibigyan po natin ng pagbati at malikaya pagkikinig dyan sa Isla San Miguel. Partikular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Barangay Rawi, Sagurong, and Barangay Bisita. Sa mga bumabiyahe po natin, mga katindugon dyan, ingat-ingat po, lalo sa ating mga public utility vehicles. At sa ating mga tagapakinig na nandiyan sa kanilang mga tahanan, just enjoy the comfort of your home dahil mainit ang panahon. Mainit, mainit, mainit, mga katindugon. Just stay there if you don't have any important things to go. Eh, mag-stay put na lang po kayo sa inyong mga kaharungan, ika nga, ano. At meron pong nagbabadya. Nagbabadyang, ano ba itong nagbabadya na ito, ano? Nagbabadyang paggalaw na naman sa produktong petrolyo this coming August, July 7, Tuesday next week. Ang sabi po rito, maaaring bumaba ng as much as 1 peso and 50 centavos per liter ang gasolina. Or pwede itong tumaas ng as much as 1 peso and 50 pesos per liter ang gasolina. Samantalang ang diesel, maaari po siya tumaas magmula piso hanggang 3 piso kada litro. Pare po yan sa diesel. And ganun din po ang kerosene. Maaari po siyang magtaas magmula piso hanggang 3 piso kada litro itong darating na July 7, Tuesday next week. Ay nako. Pero at least hindi ganun kagrabe, ano? Hindi pa tapos ang problema sa Strait of Hormuz. At maliban dyan, syempre sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa, we still have a glimmer of hope. Naandyan po si Alex Ayala. Sana manalo po siya sa kanyang laman. Third round, nakapasok sa third round, which is a record. Isang pambihirang feat na nagawa ng isang Pilipino. Kauna-unang Pilipino nakapasok sa ikatlong round sa Wimbledon. Wimbledon tournament doon po sa anong bansa ito? UK. Ayan. England. Doon sa amin, way back in England, it's a Saturday. Saturday and Sunday. Pangit, ano? Natawa si CJ, the DJ. Anyway, mga katindugan, down until 5 o'clock, you will be with me the way, man. Alright? Ay, nako. Para po sa inyong mga text messages, ang ating pong numero, 0948-768-6602. Once again, ang ating numero kung saan kayo pwedeng magpaabot ng inyo pong mga text messages, request, express, or anything at all, 0948-768-6602.

Alright, ay sana po ay nandiyan lang kayo, mag-relax-relax, makinig ng New Wave Music hanggang alas 5 ng hapon, mga katindugon. Ano pa ba mga balita natin, mga lindol? Nako, sana ay active na active, ano? Active na active ang Ring of Fire dito po sa Pilipinas. Alam niyo po, ang lindol, isa po ito sa mga natural disasters na hindi po natin napipredict kung kailan darating. Hindi katulad ng bagyo. Speaking of bagyo, mamaya magkaroon din tayo ng konting update dito sa tinatawag na Bavi, ano? Tropical Storm Bavi, na nagbabadyang maging parang Category 4 yata na inabot nito ni Bavi, ano? Na pag pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility ay bibigyan ng Philippine storm name na Inday. Talaga to si Inday, ano? Walang magawang mabuti to si Inday. Speaking of Inday, itong darating na Lunes, impeachment na, no? Sana... Impeachment ni Inday this coming Lunes, this coming Monday, you know? Papasok daw, forecasted ang itong typhoon, Inday, papasok daw ng Wednesday. Sana wala pang Wednesday. Wait, Wednesday to. Aba to, DJ na Bisaya ng ano, tono ko si DJ the DJ. Anyway, dire-diretso po ang ating programa. Pero bago po yun, bibigyan ko kayo ng isang awitin. Abay, huwag niyo akong batuhin ng kamatis, ha? Ito po ay para sa inyo.

0: 101.3 News FM.
1: Pinto ko na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic,
4: lingaw mo na ang problema.
3: Magayon ka pa.
4: Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan? Ara mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko. Igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
12: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
14: One radio.
15: One radio.
16: One radio. 91.3 News FM.
17: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

0: 101.3 News FM. Tinindo ba na?
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
5: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palaks ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
5: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
5: high blood,
4: bukol-bukol,
5: at marami pang iba.
4: May kakayahan din.
5: Mapabalik
4: ang sex appetite. Manatiling protektado sa karamdaman.
5: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
9: One Radio, 91.3 News FM.
10: Tinindog na!
9: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinindog na!

And of course, galing naman kay 4895. Ayan, sabi Maray na hapon po. Si Rene pa, shoutout po sa mag-agom na si Sir Raul Burak and Hilda Basco Burak ng San Ramon Tabaco City. Tindugon pa, salamat po. Salamat din po. Once again, shout out sa mag-agom na si Sir Raul Burak and Madam Hilda Basco Burak. Ayan, from San Ramon, Tabaco City. Salamat po. Ayun, nasa San Lorenzo pala si Cherry Carbone. Hi, Cherry! Mukhang pahinga ka ngayon, ano? Walang hilot na nangyayari. Alright, sige, happy listening sa inyo lahat dyan, Cherry, sa iyong mga kapamilya. And of course, ayun, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. So, ang dami, ano, ang daming namatay. Meron pang mga nangyaring mga lindol after that, no? Like for example, nung lumindol sa Venezuela, nagkaroon din ng lindol sa Northern California, sa Estados Unidos, no? Sa USA. Ito naman, kung sa Venezuela ay magnitude 7.2 at 7.5, ito naman sa Northern California, USA ay merong magnitude 5.6 earthquake na tumama po, malapit po sa siyudad ng Ukiah, California, USA. Okay? Apart from this, sa 5.6 magnitude na tumama sa California, USA, meron naman pong tumama na 6.9 magnitude na lindol dito po sa bansang Japan. Yes, you heard that correctly. And meron pang sumunod na magnitude 7.2, malakas, na tumama naman sa dagat offshore doon sa northern coast of Kuji. Ayan. So kung napansin nyo po, aktibong-aktibo, buhay na buhay, aktibong-aktibo ang Ring of Fire ng Asia as well as America. No? So as you can see, talagang hindi po, wala pong nakapredict na meron pong lindol na mangyayari. So all we have to do is be prepared at all times because we do not know, mga katindugon, kung kailan tumatama, dumarating at nag-activate itong mga lindol na nangyayari sa atin pong mundo. Alright, sige, we have 6 minutes after 4. You are still with me here at the program, The New Wave Connection. Only here at One Radio, 91.3 News FM.

we have 9 minutes remaining before the hour of 5 in the afternoon. Ang bilis ng oras, mga katindugon. Well, I hope you enjoy the program for today. At syempre, weekend ngayon, Sabado, para sa mga government employees natin ay pahingalo, ano? Pero yung mga private sector workers natin hanggang Sabado talaga, iba half day like us. And then, yung iba naman ay whole day pa rin hanggang 5 o'clock or 4 o'clock, uwian na. So, tomorrow lang talaga yung day off. Pero ang importanteng malaman natin dyan, mga katindugon, tomorrow is araw ng Linggo. Pasasalamat. Araw na pasasalamat para sa Diyos. So, do not forget to say our thanks sa ating Panginoong Hesukristo sa araw ng bukas, ano? Actually, dapat araw-araw yun talaga. Nagpapasalamat tayo, ano? Anyway, maraming salamat sa lahat po na kumantabay, sumama, nakisaya sa programang The New Wave Connection. Special thanks sa ating mga station executives, Sir G. Monte Alegre, GM Romy Volante, and SMO Sangandahang Bores. Maray na hapon po at maligaya pakikinig sa lahat ng mga nandyan sa Manok ni Osang Fried Chicken House. And of course, syempre pa, ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 18-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 8-in-1, ano, 4-6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa ating mga mineral na kinakailangan ng ating katawan, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag-Qsai Massage Oil. Qsai, mahusay ang lahat nito, mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Sa ladong technical, kasama pa rin natin si Kuya Longhenx Bornasal. Ako pong inyong amigo Asin Barkada sa radio, Rene Castro, The Wave Man, ang magandang lalaki ng One Radio! Para sa programang The New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will, dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM.

0: you.
1: 91.3 News FM.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahin niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Everyone's favorite radio station.
9: One radio.
8: One radio.
9: 91.3 News FM.
8: Dugo na!

0: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Awesome!

0: magising nang mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio.
11: One radio.
2: 91.3 News FM.

0: mabubog. Ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumpog. Sayaw, sayaw, sayaw sa bubog. Ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumpog.
1: One Radio, Ting Dugana.

0: 101.3 News FM.
1: Tinindo ba na? Ang init!
2: Bata ba?
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bata ba?
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bata ba?
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinindog na!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Duguna.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahag good sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
5: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Cavaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday. Yay!

0: Everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Y2K Saturday.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Good news, mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Idugo na.
2: Ang init!
3: Banana!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Banana!
2: Break time na! Anong panula?

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Timdugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with

0: Sangaran kanamakan aki sing kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An pagkamot kan Diyos Ama an biyaya na sa Kristong kagunang nanta. Asin an balaog ng Espiritu Santo mapas sa indo gabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Sabayta sa misang ini an sa tong mga intensyones ngunya na Domingo. Ngani na kita magkanigo na magselebra kang banal na Eucharistia. Sa tong ruprupon asin pagsulsulan ang sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya namimibi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iles, Sin Santos, patin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurang nantang Diyos. Mayrak madugod sa to ang Diyos na mga kamhan, na sin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkuran.
1: Amen.

mamibig kita. O Diyos, sulikan ka pa kong babaan din sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod, tauan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinauwas mo sa kaurip naning kasalan, gibuhon mong magkinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Kristo

0: madadangog nyato sa enot na babasahon, ansarong mapakumbabang hade, na minadatong bakong sa kapangyarihan asin puwersa, kundi sa kohoyoan asin katuninongan. Ansa iyang paghahade, nagahale kan gera, asin nagpapahiwas kan katuninongan sa gabos na nasyon. Ini naglaladawan kan paghade ni Kristo na nakagamot sa kapakumbabaan asin kaligtasan. Hinanyugon niya to ang enot ng babasahon.
1: Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ini ang sabi nin kagurangnan, mag-ugma ka nin marhay o aking babae nin siyon. Magkurahaw ka nin makusog o aking babae nin Jerusalem. Uya ang sa imong hade, minadatong sa imo. Siya mamurawayon asin madadaog, mapakumbaba asin mangangabayo sa sarong asno, sa sarong ugbon na lalaki kan asno. Rarauton mo ang lunadan na hale sa Ephraim, asin ang kabayong panlaban na hale sa Jerusalem. Asin ang ralaban sa iyang hahaleon, asin ang katuninongan sa iyang ipagbubuo.

0: tatkan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Pag-uumawon ko ang sa imong aran, sagod paman. Hadi ko asin Diyos ko.

Madagog ako kung ano ang itataram ni Diyos na kagurangnan. Katuninongan ang sa iyang itataram sa sa iyang banwaan. Ang sa iyang kaligtasan, andam para sa may mga takot sa iya. Tanganing sa kamurawayan, magdanay sa satong banwaan.

0: Si San Pablo nagtutukdo na ang buhay sa Espiritu na iiba sa buhay sa laman. Ang nag-eerok sa Espiritu nagtataonin buhay, asin nagtataonin kapanyarihan sa mga nagtutubod na daugon ang kasalan. Ang buhay na susog sa Espiritu minadara sa tunay na pakisumaro sa Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotohan ang sinasabi ko. Day ako nagpuputik. Saksi ang sakong konsensya sa Espiritu Santo. Ini ang buhat kong sabihon. Kaniguan na gayo ang sakong kamunduan. Mayong patod ang sakong kasakitan. Minamaot kong makondinar asin makasiblag kay Kristo. Kung huli kay ni, matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko Israelita, sindaginibong mga aki, sa sainda itinao ang kamurawayan, asin mga tipan, para sa sainda ang tugon, asin

0: kulto. Yaon sa inda ang mga panuga. Gikan sa inda sa mga patriarka, gikan sa indang laman asin dugo. Si Kristo na urog sa gabos, Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Tataramon kang kagurangan.
1: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagrukyaw kan banal ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Kan oras na ito nagtaram si Jesus, Ama, kagurangnan ni langit at sindaga, nagmapasalamat ako sa ibo, tay pinahayag mo sa mga mangmang ang mga bagay na tinago mo sa mga madunong, asin sa mga may inadalan. Upo, Ama, ulita ini kinaugma mo, tinaumos ako ang inausako kan sa kong ama ang gabus na bagay. Mayong nakakamidbid sa aki kundi ang ama, mayo ni nakakamidbid sa ama kundi ang aki. Asinanbuti na pahayagan niya. Madya kamusako kamugabus na napapagal asin nagagabatan, tatatawan ko kamo nin kapahingaluan. Salungan nindo ang sakong sakal, asin mag-adal kamusako, pulit akong mabuot, asin mahuyo, asin makakaw akamo nin kapahingaluan, pulit a masayon ang sakong sakal, asin magian ang paksanon ko. Ebanghelyo kan kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Na dangog po niya to ang kaugmahan ni Kristo kan mahiling niya na tinago sa mga mayaman na kahadian nin Diyos asin na itinaunin Diyos sa mga dukha. Mga tugang, dahil kita magsabi na pag kita mayaman, makapangyarihan, yang una sa tuyaan gabos. Dahil man itinogabos ning Diyos ang gabos na bagay sa sarong tao. Kaya pirmi dyan may kulang. Kaya mayaman man ang sarong tao, mapangyari kung sa iyang buhay dai ang Diyos bakong kumpleto ang sa iyang buhay. Sabi nga ni, we cannot live without God. Sabi ni Kristo, without me you can do nothing. Kaya dahil tayo pagyabang ang sa tong mga kayamanan, ang sa tong kapangyarihan, na iyan nga ning mga bagay na iyan, ang nakakapaharayo sa to sa kagurangnan. Pag ang tao mayamanon sa material, lingaw na kayan ang Diyos. Ulitan sa iyang kayamanan, iyunaan sa iyang kagurangnan. Kaya mahiling po ni Sise ang naglalawag sa simbahan. Sise ang nagsisimba. Yaon daw dyan sa mga mayaman dahil naman nindo na bako na sendang importante ang pagsamba. Ang pigsasamba na ninda sa sendanan. Kaya pag ang tao nagpapayaman material, nagiging esklabo kan material. Aarog ka na sa mga tao, garo sa mga ayam, nagagakudan sa liog. Pigdadarakan amo, konsensya gustong magduman. Ang ayam, igguguyod na masinunod-sunod. But sabihon, daing libertad sa sayang buhay, Taguguyudon siya kadamo kung sa'in man siya duman. Magpara ninyaman na material na iyuman sana ang maisklabo sa to pag-abot kan panahon. So yan ang ingatan ta na kitang maging isklabo kan material na yaman. Pag-arog ka ng sa tuyang buhay, mahiling tana, harayuon na kita sa mahal na Diyos. Kaya ikinaugma ni Kristo na mahiling sumangadukha na harani sa mahal na Diyos. Tasisay bagaan maduloks kung nangangaipo. Sabi nga ni, kung dahi ka man nangaiponin Diyos, dahi ka madulok sa iya. Ang nagdudulok sa Diyos, so nangangaip, naghahagad tabang. Oh, kaya mahiling po nindo ang nagsisirimba, so mga dukha. Kasinda ang naghahanap sa kagurangnan. Bakong kumpleto ang sendang buhay, sagkod na dahi sendaan kagurangnan. Ngarog mo niya na Domingo, nagmata ka mo ang amay, nga sa loob kang simbahan, makuanin doon.

Kaya ini sa kaugmahan ni Kristo na nagpasalamat sa Ama sa mga kasaradayan, sa mga dukha, iyo ang nakakamitbid sa iya. Sa mga mayaman, lingaw na siya. Garubagang dainan da kaipuhan ang Diyos. Yao na ang kayamanan. Napigtato sa kuya kan demonyo. Mga tugang, si Kristo sa to kanduang klaseng kayamanan. Enot

material na yaman sa kinaabang na tigpaparahanap kang tao. Ang problema, pag nakuha kabo ng butasan, kaya senta maibabaing ang mga mayaman na tao, garoso mga ukay. Aramin ng pagdakop buhay na ukay, kusin ng makadakop nin buhay na ukay, magkuha ka mo nin niyog na lukadon. Tapos, titingaban nindo iyan, luluhuan nindo. So, tama sa nang makaagi ang kamot kan ukay. Ngunyan, yan bagang lukadon, karuso nindo sa daog. Tapos, yang lukadon na iyan, igagakod nindo sa sarong kahoy, na kunsain duma nagtatarambay ang mga ukay. Pag mahiling iyang kanukay, kukuuton su lukadon. Pag nagugum na su lukadon, ang kamot kanukay, dahil na nakaagi sa luho. Sagkod na umabot ang paradakop, dahil na iyan bubutasan. Kapag ano kay nakakapot na nin kakanon, dahil na pigbubutasan, sagkod na madakop. Oh, kaya sabi tamo kay tako na madunong, pwede siya makaligtas. Butasan niya sulukadon sa sayang kamot, mabubunat niya sukamot sa luho kan lukadon. Dahil naman na naisip kan ukay, pag nakakapot na nin kakanon, dahil na pigbubutasan, arog po kayan ang mga mayaman. Pag nakakapot na nin kayamanan na material, habo ng butasan. Kaya siya naging esklabo kan sa diri niyang yaman. So, nalilingawa na ang Diyos na important and mahal na Diyos. Yan, tayo na paglingwan sa sinabi ni Kristo, without me, you can do nothing. Pag day ang Diyos, day kita magkaburuhay. Oh, minsan sala ang pagsarig nin tao. Arog baga ka na nabasa ta sa eskwilahan, pag may itinanim, may aanihin. Sigurado ka mo na pag nagtanong ka mo, maani ka mo. O, paano kung madali na ka mo mag-ani, buminagyo? May maani ka mo. Buminagyo na buminaha pa. Kaya dahil basta magsarig na pagtanong na kita, maani kita. Nata, kisay ang nagpapatalubo, nagpapabunga sa tinanong. Bako man ang parauma? Ang parauma natanom sana. Pagkatanom, na uli na sa harong, nahalap. Sagod no sa sayang itinanom, magtubo asin magbunga. Nahalat tabako man siya ang nagpapatalubo, bako man siya ang nagpapabunga kan tinanom. Tinuklo ba sa to sa eskwilan, paano nabubuhay ang tinanom? Anong kaipuhan? Sunlight. Saldang kanaldaw. Sainhali so aldaw sa tao. Ano pang kaipong kan tinanong nganing mabuhay? Tubig. Sainhali ang uran sa tao. Ano pang kaipuan? Sabi, oxygen. Sainhali.

kalian oksigen sa tawo, gabus tabi halus. Kaya kunday ang Diyos, ang sayang tabang, kita magkakaburuhay. Kunta, kita nabubuhay dahil sa providensya nin mahal na Diyos. Ang Diyos, iyo ang nag-provide. Kita nagpapangadi sana. Anong pigahagat sa Diyos? Itaong mo sa monon sa oral daw. Tayan pigkakakantang iyan, hali sa Diyos tabi iyan. Sa iyang grasya. Ako ang tapo iyan na pigkakakanta, hali sa Diyos. Kaya kunday ang Diyos, daimang kita magkaburuhay. Kaya maski mayamanon kita, igrabian sa tong kapangyarihan, dai maglingaw sa Diyos. Mayaman ka man ngani, mapangyari ka. Kung Diyos sa imong buhay, bakong kumpleto ang sa imong buhay. Pirming may kulang. Sana makuha nindo sa kulang. So iyan ang namamasdan ta sa mga taong mayamanon, makapangyarihan, arayo una sa mahal na Diyos. Garubagang yaon na sugabos na bagay sa iya, dekuhan ang Diyos. Maski ka mayamanon, maski ka mapangyari, pagde ang Diyos sa imong buhay, bakong kumpleto ang buhay mo. Kaya magpakumbaba sa nakita. Uda, kung mayamanong kita, dapat makanod kitang maghiras kan sa tuyang kayamanan. Dahil mang kimayaman na nakukontento kan sa iyang yaman. Mayamano na, sige pa ang payaman. Kaya sabi ni Kristo, anuman kung masadirian nindo ang bilog na kinabang, kung dahil nindo mailigtas ang sa indong kalag. An important is tao, so kalag. Tanhawa, pag nagadan, nalalapa ang kalag dahil nagadanan. Kaya pag ang tao nagadan, ang magbabasol sa iya, sukalag niya. Kaya magtubod ka mo sa pigsasabing suffering souls, mga kalag na nagdudusa nata kan buhay pasinda liningawanin da su Diyos. Ngunya nagadana, naghihidaw na sa Diyos. Nganing daing mangyari ang sa to, habang buhay pa kita, rumdumuntan Diyos, nakaipuhan ta iyan sa satuyang buhay. Kaya inisukogmahan ni Kristo kan mahili na sumangadukha, iyo ang nagahanap sa iya. So mga mayaman, lingaw na siya. Inisusayang ikinaugma, nagpasalamat sa Ama na initinao sa mga dukha bako sa mga mayaman. Pero sana pati ang mga mayaman ang magrumdong sa mahal na Diyos. Masi ka mayamanon, kung pigapod ka na nin Diyos, matalikod ka sa kinabang, babayaan mo sa imong kayamanan. Kayang kayamanan na iyan, dahi taman madadara sa masunod na buhay. Baka pag-iriwalan pa iyan. So, gusto tang magpayaman, sabi ni Kristo, hanapon nila na dahi pigbubukbuk, dahi tinatakla, dahi nahahabon.

Anong kayamanan iyan? Kayamanan na espiritual. Dapat paurugunta, magpayaman kita sa espiritual. Tangyaman na espiritual, mas kiyaw na kita sa masunod na buhay, mapapakinabangan ta iyan. Pero ang material na yaman, pag kita nagadan, walat na iyan digdi sa kinaban. Ta sa masunod na buhay, dahil naman importante ang mga material na bagay, dahil naman kayan duman. Kaya para ke na magparapayamang kita sa material. Nagpapayaman sa material, nalilingwa na sukapwa. Tigrurumdum, susadiri na sana. Kaya ang mga mayaman sa material, mga makasadiri. Daing midbid na kapwa. Tigpapaurog, susadiri sana. Kaya dapat tatao mang kitang maghiras. Ano ang problema sa duman sa lugar pigaapod tang Dead Sea? Gadan na dagat. Natatanaging gadan po ini. Ninulita ang Dead Sea. Kung hilingon nindo sa mapa, garo itabi iyan na sabi yung tang container. Daing paluwasan, daing exit. Kaya sugabos na ati, natipon dyan. Daing na nakaluwas, kaya nagadan. O garuman po iyang kita na sige ang kaon, dahi man nagkakasilyas. Sige sa nang kaon, sige ang pabasog. Dahi man nagkakasilyas. Anong mangyayari sa to? Magagadan kita. Sa tao, may intake, may exhaust. Garo po yan auto. May intake, may exhaust. So minalaog sa intake, minaluwas sa exhaust. Paano kundi nagpansyon ang exhaust? Mararaot ang auto. Daing paluwasan. Nangyayari sa taong nagpaparapayaman, dahil tataong maghiras. Impatsado po iyan. Kaya inakutan sa Diyos, ihirastaman iyan. So ini ang kulang sa tuyang unyan nga at dakul nagtiterios. Tayo may mga taong nagpaparayaman dahil tataong maghiras. Kung ang tao tatausan ng maghiras, daing magtitirios. Kaya inisupigapod tang an equal distribution of wealth. Mas pinapaurog ang sarili. Kaya ano sabi sa tugon kan Diyos? Love your neighbor as you love yourself. Kamutan mo sa imong kapwa, siring kampagkamot mo sa sadiri. Bako sanaan sadiri mo ang kamutan mo. Kamutan mo man ang sa imong kapwa. Pero may mga taong kapwa. Ayan ang problema. Sabi sa alay kapwa, kapwa ko, pananagutan ko. Pero hain ang kapwang iyan. Baka dahil na iyan sa sato. So kinaugman ni Heso Kristo mahiling na sumangadok ka iyo ang nagtutubod nagsasarig

kaiya. Kasinda sumanga nangangaipo. Anapot, kaipuhan tadaw ang Diyos sa satuyang buhay. Baka dahi na, dapat magdulo kita sa iya, takon bako sa iya, dahi kita magkakaburuhay. Iyan ang tandaan ta. Sabi ni Kristo, kunday ako, dahi kamu magkakaburuhay. So ako unta po iyan. Kaya sana kamo sa oral daw na pagkabuhay nindo, mamukan doon mahal na Diyos. Magdulo kamo sa iya, kasiyaan makakatabang, makakatao, kanggabos niya tong pangangaipo. Sa ngarang kanama, kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Pahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin daga, kan gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, namundagikan sa Ama, bagtang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang sa

0: nagsusog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadam. Ansayang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaonin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kaiba kanama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba, asin nagsasarig sa mumuto na pangatama nin Diyos, idulot niya ton gabos na pangangaipo sa langit no na ama, lambang pamibi kita masimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magiya sa to sa dalanin katuninongan, asin pakipag-ulian, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga nawawarana nin paglaong, huli kan gabat nin sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangatama ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang sa tong mga tataramon asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagehelang, makamati ninranga asin kaumayan, sa dalisay na pagmakulog kan nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kaugmahan na daing kasagkoran sa kahadean kang Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na ama, ansay mong aki, nanuga, na mawara sa mo, nina kapahingaluan, kung kami nagagabatan sa buhay, tuguti kaming danay na magsimbang sa sayang pagiya, asin pagkusuga kami na magin mga kasangkapan in sayang katuninungan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Mabibigita mga tugang tanganan sa tung mga atang magkanigong ako uning Diyos samang makakamhan.
1: Ako on manlukod kan kagurangnan ang atang sasaing mong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Andusay na pagdulot sa iyong ngaran kagurangnan.

0: na magliniig sa mo, masin magdaras sa mo aroal daw sa gawi nin langit no na buhay. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa saing mong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kagurangnan.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakadigtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo banal na Ama, uli ka namumutan mong aki na si Jesucristo. Sa pagutob kan sa imong kabutan na sin pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, nganing daugon ang kagadanan, na sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles sa siningabos sa santos, daing untok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang na ni kanangat banal, burabunin gabus na kabanalan, ining atang pakabanunlugod kan sa imong espiritu nganing para sa mo, maginhawag asindugo kan sa mong kagurang Kristo. Kan siya sa rugaring nabot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaa, dangan itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawa na idodolot para sa indo. Siya kumuha niya kasin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan ini paggibuhon indo sa pagrumdom sa sako.

Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang paggagada na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay na sin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magkatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu

Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ba kansamong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, Singabos na klero. Siring man sa imong pagkahirak, girumdumaan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami gabos tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang isposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagkaibtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kambuhay na ding kasagkuran, mag-umang asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sa kaibanya, sin Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.

Agawa kami sa gabus na maraot, namimibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay natalingka sa kasalan, asin ligtas sa gabus na kapurisawan, bantang kami nagahalap kan pagdatong ni sa Kristo sa mong paratubos.

0: Jesucristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Kari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtugot kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahadi, sa kapanahunan kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapasaindo
1: asin sa saimong espiritu.
0: Magpatiratawan kita kan tanda ning katuninungan. Peace be with you.

0: Uya Jesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan sa tung mga kasalan panadan kita ni naapod sa pagpakinabang kay ining kordero.
1: Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang arong alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag mauumay.
0: Tanatamanan kita kan hawa kasindugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Dagungon ta po ang sarong tukang hale sa dalan in katekuminado na maimbitar sa indo sa sarong adultong katekesis.
1: Pasendo po ang katuninuan. Ako po pala si Emilita, 69 anyos, may agom, may tulupong aki. Kangura pa po ako dito sa dalan, nakulong po akong nasa bata ng mga problema, mga kadipisilan, na mga kasakitan, na nagrayo ako sa Diyos. Iwi ni ang naging sani kong natata, naging maribukan sa kong pamilya. Panong nindagit akong ang sakuyang puso, kumagaday ko na nahiling, nabutan na akong padagos, kasi day ko na nahiling ang karayang kang Diyos, ang sakong, ang pangangipukan sa kong tugang, as in, bungog ako sa pagdangog kang mga tataramon kang Diyos. Alaga, digdi sa panahon na ini, nakiaram sa ko ang Diyos. Dinaranya niya po ako digdi sa dalan, tangani nga mamipilan ko siya. At sinsiring man, mamipilan ko ang sakong saliri. Digdi po, nagpamipid sa ko ang Diyos, na ang Diyos pagkamuot. At sinsiring man, digdi ko man po na mamipilan ang sakong saliri. Na ako palang sarong tawong para kasala.

haloy na panahon na nawala ako sa Diyos. Tatan sa iyang pagpakikiram sa ko, pakiano, nakiaram sa ko ang Diyos, dakulaon ang sa kong pagkamuot. Kasi inirayo niya po ako sa mga bagay na nag-uuripon sa sakuya. Itinalingkas niya ako digdi, tangani na magsarig sana ako sa iya, asin maglam sa iya. Dahil daibang akong pagsasarigan siya nganit sana, tayo man sana sa akong kaligtasan. Salamat po. Asin, siring man po, iniimbitaran ko po kamo na mag-attender po sa gigibo na adultong katekismo na mapuon po sa July 7, 2026 kada Martes, asin Webes, alas 7 po ang banggi. Asin, gigibuan po sa Lorente Hall, St. John the Baptist Parish, Tabaco City. Salamat po, asin Diyos Marinal daw po sa Indugabos.

0: Bago niya tatapusan ang satuyang selebrasyon, pinapaabot niya man pasasalamat sa indo ng mga nagsimbang niya na Domingo, salamat man sa nagtarabang sa misa, sa tong mga lectors, commentator, lay ministers, daitabing sakristan, sa tuyang choir, Diyos mabalos po sa Indogabos. See you next Sunday. Matindog kita para sa huring pamikbi. Mamikbi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo na mga napano, nindakul na mga atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog. Asinday ng God maguntok sa pag-umaw sa imo, uli kay Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imo.
0: Bendisyon lang kita nin Diyos na makakamhan sa ngarang kanama kanakyasing kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Salamat mampalan sa One Radio nag-broadcast kay ning inot na misa ngunya na Domingo.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amira.

0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Ayan, mga kaibigan, mga lolo't lola, mga nanay at tatay, ano pang inihintay ninyo? Tayo nang magsayawan! One Radio, Bridging. Ballroom on one. Ballroom on one.
2: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. Sexy with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes. Diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday.
5: One rain.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ang init!
7: Banana!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Banana!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Banana!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing!
7: Banana!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
7: Banana!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Banana!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Banana!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Banana!
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. On One Radio.
9: Ballroom on One!

0: Arriba. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masira man ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
5: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
6: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
7: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
3: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
8: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
9: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday.
10: One Radio.